0: bi aya bi jeex fa len yena wa antu sumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na manoto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna am ni sa dundi gi manoto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ci billet avion rek ci billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tardé perte ci billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax jori ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al-aman wal muna wal fayadan neena man Seigne Touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wute nga ak yalla ay waxam de waye wute nga ak yonenti bi waxam waye wute nga ak waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman koor seigne touba neena koor moy wéru faydu rahman koor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis bo moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayt man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam kora ngob sahrul aman wa sécurité Seigne Touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Seigne Touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lool lépp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koora ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la ba deme ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam lu jaar ci gemiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yàq sa koor. Beneen bisil mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoomit dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku anabi la ak al anafiya, ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg ak niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja, daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi, dellu si waat ci kër gi, daal di ndax sayidatuna aïssa mu ndee ki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Boo demee ci saafiya ak malikiya, ñoom lan lañ wax? Dañu koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Malikiya ak saafiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am, boo ci bàyyi rek koor gi yàqu. Mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci si mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Sëñ Touba sunu sëriñ bi radiallahu taala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen ni ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Sëñ Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawhid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ni siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ah kay man Sëñ Touba maa ngi ànd ak Malik, koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ni amul yokk amul wàññi. Ni ko ñaari farata yan la? Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibaxin muthimi bi tayibat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor, te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewalal yu dagan. Kon Sëñ Touba ngiru Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi, ngiru Malik. Tax Sëñ Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saaniya taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am, ba ci jëkk mooy teelu dog. Boo kooree ba jëmtu so loo ñeme ñeme xiif, nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara, su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil, su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ni waaye nag bul sant jaxate mbaa sil la bay dog te fekk koor fekk jant soogagut. Min bahdil xuróob lañ wax ginnaaw bi jant sooyee, waaye yàkkamtee dog nag ba jant soogagul nga dog. Mu ni bu ko def mukk. Mu ni ñaareelu sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd. Bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbaay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu, tax ñu ni rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukk ay rek lañ fi wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukk aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ñatax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi muna am ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan ni demé non ak taculin murid muna am ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero ranga ju reere muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ما رغم نسوم صيام أنت به لم ينحصر في عدم الأكل فقط في محتبرة من يوم سنتو با ما يلين دي دينك نين خم نكور ما يلين تي يه كور دبي لك باي نان دون لولو خيف لو تدي من كلام موي كور من إس رب سائم مع الجماعة ليس له فيه سوى المجاعة من بري وانا واجو خمني ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawm an yasuma kullu adbin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamne day fexeba juroom ñaari ciirem yi les cinq sens muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les cinq sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga gardé ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna am ni su djuroom ñaari ciir yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيسام أفزاء الله وراء بك أوديتيري رجاء خسيد أونلاين. Jeli sunu yenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñenti waxtu jotté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci sunu coobare ñu yéxa tambali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu leen di ndokk yàll ci weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weer wu màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñuy arakaat suñuy yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye noonu lay ñaan fa mu gudd ak fekkee ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndomb ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li nga wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wëlli ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlul rajab ala sairil suhur ka fadlil quran ala sairil kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamune mi ngi melni ni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bo leni ci ben tere bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mune yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahid daf ko mësa dikkal mune bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah hal ali salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab mu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam weru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu mel ni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye mu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyu ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yeniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ni mel ni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni pek waye nak mu ni yonniuma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul len tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaabay ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da len di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin ci guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am liñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nang ñaan naka nonu seigne touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuy woowule ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beuyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikhoul fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ta buna ya fadilan fadlahu al khala, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, ñu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yaxu di faadal radiyallahu ta'ala anhu, mo ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme ni ko suñu joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di, wër te doto wëré di. Da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëré de ba dajé ak mom wër te doto wëré di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit, delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare. Cheikh Mudou Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal melni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram, fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba, yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba, gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni, batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukun charon garab ga bayatu ridwan, muni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al qur'an dani inna lisina yubayunaka inna ma yubayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñooñu de dara bañu yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxom lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko digeesuko, waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy wali woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla noko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jawu fa mom lolou musta'il la mënta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bi mu tejoon lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja mu ngi ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga si ni borom bu tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nawtiya bil irada gis ni tay man jayna sama ngurel duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba dedet talib seigne touba rek neena bokhun ci biram neena bokhun ci biram duma dem fenn di presenter sa bop nan may do ni seigne touba man mohammed fadal ni dedet na di talibim lay wax jitu bu nawtiya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh mohammed fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayyi ko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xin sun borom soop te du xin
likay usabi qarqi aada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addi ndax ak talibé day jox serignum addi min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amli ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addi yow Seigne Touba joxat na lako addi yow Seigne Touba légui 1 plus 1 égal 2 1 plus 1 égal 2 lolou moy nourun ala nour lèr ci kaw lèr jaayna lim jaay jarna jox nañ ko ndëg gi mu jëlat ndëg gi joxalat ko addiya nourun ala nour nourun ala nour lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ni mu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti Seigne Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala mu bayyi nako fi muy Jumaa'i Touba Jumaa'i Touba al masjid al kabir Jumaa'i Touba bokku ci ñu tamit gën rëy nek ci ndabax kan la ñu ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikh mu faadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation wu touba bi fondation wu jumaa ji legi bi fi seigne moudou mustapha joge il faut multiplier volonté bi il faut multiplier bolé volonté ba Seigne Touba amone mu yéné ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tuddé mbay mbay waxtu bëgg ci bé day wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meññ lu moy Jumaa'i Seigne Touba ji yalla na doon xorom tan ni wuriñ ñun kon mom lim doon bay lepp moy Jumaa'i Seigne Touba ji lim doon bay lepp Jumaa'i Seigne Touba ji lako def yow suuf si li ñuy bay fi sa biir bo ci naré meññ lu naré moy Jumaa'i Seigne Touba ji yalla na doon xorom deggal ma bi irada ki ni al muridu sadiq deggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw yi lo fi nara meññi te du dem ci bu nara moy Jumaa'i Seigne Touba ji yalla na doon xorom motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel Seigne Touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi
mu ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax juma sa nibit moomee man cheikh mu ngi faadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikh al xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam mu ni na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa ji ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tuba waxoon yow suñu borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seenu ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñu borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna bi alaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca lu waaye man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax alxalifatul aan fi xasrina wala boo nga ne alxalifatul aam fi xasrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay tuubaa lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
damun faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye andak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala di waxeti man nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci Cheikh Abdul Fadl wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayatu Cheikh Mohamed Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm ñen bal ma dama xawa sé motax mom Cheikh Mohamed Fadl ñi eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop doko ma fa gis Cheikh Mohamed Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamu yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul doko ma fa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu yeyami kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeenté mulki ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanagu yalla yi di dugg ko feey ak jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am ni gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Mohamed Fadl neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis ku melni Seigne Touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat duggu way yalla bu ko ciat duggu way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong ma tax ma sak la kat li sama jami dong ma tax ma sak la señ ci waye tabalika dako donu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fetli jami yalla nanu xettli radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh ahmed bamba newna
nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj ji xol wallahi newna ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem newna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj ji xol sama xol yow dom ya ci nek lolou cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaad yoy bi ngui koy bind da siyara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni bari wa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di wa yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek dem fu mu jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo demé sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lu tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lu tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aaje wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi noné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj feba ñu ñu gul ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi day ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangoo dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ñi ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ñi ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ nit ñi di la digale ga téré nek wasita sa digg ak sa borom mo tax sey mu faaru di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku ci barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa' ya muhibban fuhadi dahra maswaaw dara wax soxlaam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwaaw deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu ne ko inni ataitu li wajhi llahi ñuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de ñuna mu ne ko waye nak amna soxla
muni mangi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbama bëgg ko mum tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yenn ni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla def yalla dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man wor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne bama yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne bala joggé fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangu sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ni wax tayyiba moy madinatu munawwara ñu way dama ñew ngi siara sila rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayyiba yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba cheikh mudou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tedendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyaré doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mutti na ci muni yeen yi nga xamni ku len siyaré si doot am yaranga kep ku len siyaré si doot am yaranga matax bo ñewé madinatu munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do nga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lo yow nga jakar lo mom waye doko doxe gannaaw mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lo tel ñu xassab isa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wat tuti isa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci señ touba nak ndax señ touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis señ touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk mom madina sama nawara neena non la dëkk dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko señ touba ko wax qad sirt fa misli jari mujna mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni abou bakkar ak omar

boo leen defalee addiye ba nukki li nga jàng ci alquran ak lu mën a doon nga defee leen ko addiye foofu na nga daal def ñokk jëm nag daal di wëraat. Léegi nag nga jël yonente bi doxalee ko sa digg ak penku jàkkaarloog penku nag léegi xibla li ñuy wax xibla nga jàkkaarloog moom foofu nag boo jàkkaarloog sa borom ci xibla boobu léegi dootoo ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan. ñaanal yàlla sa soxla li nga bëgg waxal yàlla mu defal la ko. nga ne ko yàlla nangam ak nangam ak nangam laa bëgg nga defal ma ko ci war may sa yonente bii ak ñaari sahaaba am yi tëdd. noonu nga xam ne boo siyaare ji rasulilah sallallahu alayhi wa sallam noonu ngay doxale boo siyaare see sëñ tuubaa yi noonu ngay def mooy boo ñëwee fa sëñ tuubaa bul ni jawu ca gannaawam déedéet danga naan jawu ca kanamam wan gannaaw penku jàkkaarloog sëñ tuubaa defal ko say addiye ba nuppi ginnaaw biñ ko nuyoo ba nuppi nga defal ko say addiye dal di wàññi ko wër nag jaar mu dox sa digg ak penku nga ñaan yàlla sa aajo ci war may sëñ tuubaa wallahi suñ borom dana ko faj wallahi suñ borom dana ko faj. bu àndee teewlu ak dogu yàlla dana ko faj de yàlla dana ko faj. waawaaw diw sàngam bim fi lakklee teewlu ni kurr ma ne baxaañ ci béréb sëñ tuubaa ba li sëñ tuubaa diw ni naa mu ne ko bu mu fi nàngame booba dara dikkagut ba dara xewagut ma ne ko waaye diw moom lakkal gii mu lakkale fii moom bu mu fi nàngame rek ñaan ko yàlla ci war may sëñ tuubaa. wallaay booba sax xam naa bu démb doon tey xëy na ma bañ koo def waaye warmaal gu ma warmaal sëñ tuubaa ak tuubaa moo tax te booba dañoo gaañ tuubaa ci xol dañoo gaañ tuubaa ci xol. man moom ku bëgg a jot sama jikko rek laalal lislaam mbaa nga laal sëñ tuubaa waa boo laalee lislaam mbaa nga laal sëñ tuubaa rek jot na sama xol. moo tax mu ne ko maa ngi nii bàyyi koo fa sa jëwriñ ja dikkal la ngir siyaare si la te jëmm yàlla gi tax. yaxmu di faadal li sëñ tuubaa di am am wilaaya moom dafa góor góorlu ba am wilaaya goo xam ni ak baatin boo xam ni jaayante ak njàmbaar moo ko ko may. sukkandikuwul rek ci li ma ko waxee ni sëñ tuubaa ma jur moo tax mu teel a jaay ak njuréelam moom li ko ñu bari di defe. xam nga ñu bari ñu ngay tiitee fa ñu bokk ñaala gaynaago am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo ñaala gaynaago ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar nag am xar amoo ko waaw dangay tiitaroo sa maam mu bari woni naga ki xar ki bëyee ki gëléem te yow amoom xar waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar ganaar loolu ñuy jariñ loolu ñuy jariñ dangaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaw waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettu loolu moo gën a bari ci seen jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus. moo tax waykat ba ni inna al fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kaana abi. inna al fata man yaqulu hahannaka nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ko ko fi def mun la man inna al fata man yaqulu hahannaka waaw Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man man ku des Foras mu ni man ku xeet ci li taalibe Sëñ Touba yi mu ni man ku taxawu taalibe Sëñ Touba yi mu ni man laysa al fata wala inna al fata man yaqulu hahannaka inna al fata

moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karal jumaaji biñu dikké ben xalel la agul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu nan rang muy gaaw ma laaj li wala moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am benn biddu bo xamni leleg bu faqé bayiko tenku jëm soow da fay bayyi leleg benn tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu benn way bo xamni dafa lekkolo won ak shaytané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topando ko te duñ ko saña bañ lutax rabbani yoni ci seen bop ñom xamnañ xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yare kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di fiirew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg yalla day jël ben jamon seytane lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol mu teugul ci seytane bu la gisee dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay ci bu fekenteni dem nañ ba muru jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ko di xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da len di aljana te yoru ko mais nak dana meuna wax day nek nit ku eloquent ku meuna wor ku meuna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko defé ni mo yori deug gi mom dajjal yonentu jangal nañ ko bu yagg wa legi bu fekke ni yow lolu jangoko nek ci jamono lu ñew rek day firew daf lay firew li da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dana ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit dafa wara yene melakanu nako cheikh abdallah mbake waxon melakanu euk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu euk mais jamono du ko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suru mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërtu niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun laifquna biha ahyunun laibsuruna biha hasanun laismauna biha xam nga lum tete ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ni ma len di wax ni am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg mu am réflexion leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaam baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima mune xam nga li len ko yobbe ulaykumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nek à la place mané dama julli ji won aljuma ma gis ko xamné seigne touba jur ki jur bayam waajo xamné seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi

ساكرا لعن امه. وكلا يمك موم مني ديدي دسنا منن مقام وانه في الاخره لمن الصالحين يوم الخيام دمكاي بولي تي ني باخنا ابراهيم يوم الخيام تي غاني باخنا لا كاي بولي يوم الخيام نكو يالا بولي تي غاني باخني سا افير باخنا sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay yi di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sax xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggeelo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa taku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci aye sa pariru or bi ngay titero bo demé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla génné bu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantaan ah lolay sante la yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñew di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga len keur Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la wa animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañamu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wonel koko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nuñu def ko akay nam bernde ci sante la bok waye diglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu toggu xiwlo li ci dess nañ mako joxal diw sangam la ci dess sarxe len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim.

taaj ko ci kaw taabal ji, ngañee ko ba mu soob leen, amatu leen ci pexe, ngeen door koo jël di seddale waa mbedd mi. Cim woowu des, ngeen baal ma, ngeen baal ma. Sant yàlla, nit ñaari parti la, yaram ak ruu. Kon mën nañoo berndeel yaram wi, waaye nañ berndeel ruu gi lu koy berndeel mooy jàng alxuraan, jàng xaside. Mu ndax nii ngeen di jàng xaside noonu la ñuy sante. Am na jànkatu xaside boo xam ni, am na daayire bu ko invité mu war leen a jàngal xaside bu fa demoon. Njàng mam fay jàng yàlla doo ngay tax, te njàng ma dana tege ci yoon, waaye déedéet. Am na benn millionnaire, benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii, yónnee na ko ambulawu 500,000 foofaa gën a duun. Mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru. Ñenn ñaa ngay mbëkk di jooy-jooylu. Fekk rek ñu vidéo def ci TikTok bi, lañ ci jublu mooy aywa, yéene ma gën a xam. Waaw, ni ko xale yi waxee, yéene ma gën a xam. Ngoog, duma ci yegg. Waaye yàlla moom mu ni su ko nax subhanahu wa taala rabbi sidra jalla jalaaluhu xalaqanaa moolaana. Moo tax mu ni Ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ bànneex addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jag àlaxiraam jag mu bokk ci ñu baax ñi ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu. Sëñ tubaa ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala. Dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ni nii noonu la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju, noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju. Mu woo ñooñu waa géej, woo ñooñu waa jéeri ci ñu santale ko yàlla, mu ni yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa. Ndax man ki may santlu mooy géejug tabe, moo yore géejug tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk. Te mooy suñ borom rabbi sidu jàlla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam. Mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala. Ma ni kon man li may wax ci Serigne Touba waxuma ko ngir fanatisme, donte fanatisme lu baax la, koo gis ku ne sax fanatisme la. Waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala bokk ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël wala wax loo xamul wala bëgg nangam wala bëgg déedéet li xale yi tuddee bëgg bëss. Sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba, ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom. Man Moustapha Mbaysam dama xam may kan, loolu la yàlla dogal, wallahi alhasib, loolu la yàlla dogal. Balil insan basira ala nafsi, bali insan ala nafsi basira, astaghfirullah, bali insan ala nafsi basira. Yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam, nit bu gesto bopam rek xam bopam. Motax ba mbokk mané waaw diw sangam limuy wax doko tontu, mané jërut tontu di ginaaw man xamna sa bop. Mu bu ne lëccëg sikimam bu weex di kàcc ba waa addina yëpp xam ne day kàcc kay. Waa addina baa ngi koy tontu xam ne day kàcc, kooku daa jaratee tontu. Njëru ko. Li leen naqari teguma leen ko, dogalu suñ borom la, suñ borom ko def rabbi sutuwe jàlla jalaaluhu xalaqanaa wa mawlaana. Moo tax Serigne Touba ni moom mi ngi sant yàlla di woo ko sant la yàlla. Am na fu mu waxee ci benn xasidaam nee na ahmaduhu alantixaai sayri lahu ma al maayi wa yabxi mayri aw yabxi mayri. Mu ni moom Sëñ Touba ahmaduhu ala intixaai sayri, mi ngi sant boromam ci termine gi mu termine ab tukkeem, jeexal gi yàlla jeexal ab tukkeem. Mu ni ànd ak loolu lépp kat bi may tukki ba ni tukki bi di jeexe maa ngi ànd ak Mouhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, mi nga xam ni mooy faraakonu yéefar, mooy far ci ab xol kéefar la omaal maa yi.
muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xamni dootu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dootu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dan tan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nup waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima daatan deg jereje fi yalla man seigne touba bima daatan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de na bahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu walax nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko djel paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muni e ya muhammad muni ko labay ko muni ko xolal paka bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muni ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legui waji bu amul ngeum est ce que dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem adina dajje gent yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la rendiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la rendi yowmal khiyam daliko romb dem xam nga ni koku budon taribe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dagn ko doye lol rek ab serigne dagn ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw leen ci yalla raw leen ci yonenti bi raw leen ci seigne touba raw leen adina raw leen al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal luy kasso lan amna ño xarit mom ndaysan dañu rouss sax ñu di len tuddi kasso mané cim
fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bula fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bula fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bula fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bula fa togn yobbu rek bula fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé dara ja nak meuno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawub jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def namako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom niko e waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuma ji mi la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munama dama ko na rafet ci les safara eul yow mum tumal xam nga luma djublu ci yow muna ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla wonnal ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am nak ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bu leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi leen yalla xamal amna wali yo xane yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré génn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koku dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem
Cheikh Abdoullah Mbacké bi muy génn adina da wolo ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo déggé sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni dégg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul loolu dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmaneen ju yaatu ju magga ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoon yi par ci par la bo demul magal da ngay dé demom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxaju santale seigne touba yalla dong la taxaju sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé loolu man naane kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mune xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñu ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet jimu bëggona tak jigen jaagaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaya makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa fatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne Touba seen borom neena bo fatu ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla na leen yalla jéggel yalla na leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen noof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gëmlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sante di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gëreem nañ donga yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko Arafi Touba waye non lañ gëreebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone donga lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu Seigne Touba won ko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñi gëreem nak ñarbatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambi ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappale ci mbirum daara ji ci digeenti sa bu evenement wu magal jotté wala evenement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Seigne Moustapha Thiam di rak ci Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox ma ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom señ modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak señ wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek señ ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew am nak ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li nak mako yobul ba ca suñu Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala namko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla numa len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok la rek man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoni ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi la biré donga yi ak di événement bi ñuy ñuy togg di leen jox xéti bernde yi yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jamm rek dafa am passeport la koy def fi may wax ak yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamad an mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khair jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jasakumullah khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo agul ci rek comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jasakumullah khair jasa yi alhamdulillah nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaka yi tin len ma ci malaka yi ni tek taxaw tey seen yari dakar ni ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji wo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wetti sama yon nekatul ci mom nama sori gaaw sallallahu alayhi wasallam lolo hadith la nama sori hadith la sun baram ni kon nak man sayyid minkum musara falyasumu ku yalla defal tawfiq ngay paymeti malakal mautu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasumu ay election bum la ko té wor falyasumu amal jomi wor ko ay election bum la ko té wor rawatina election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokul ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné lu nak nan la bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné lu nan bis bu ma fi toggé jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toggé dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye la jikkom lañ wax koko du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na ra def limay wax ni du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala dana massaani inshallah ta'ala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon par rapport ak nak bu fekente ni legui moyenu transport jaxena da ngay deg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna ma ni dana fa ñew ñu dajafa tisbar jeñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonké won sunna daf ni wal bit dakar lo mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de délégation yim andalon joggé Louga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sharia wax ci tukki bimu waxé lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni waye nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may

day fekk booba ngay dagay suuraale sababu nusulul aaya bi ba muy wàcc ni nga xamante ni jamono booba moyen de transport ni mu jafe woon ni mu jafe woon. Li day kenn nettali wu ma man maa fekkee te man de ku ma xam xam ni man waxuma la duma sosal ku dul walliw sax waaye walliw sax duma ko sosal. Mbindeef mbindeef munuma taxaw wax lu ma xamut insha allahu taala wala ba njuumte lay doon ci man de wala nit juumloo ma kay waaye lii moom maa fekke kenn waxuma maa fekke maa ngi ci première sappe maa sës ci moom maa sës ci moom keroog maa ngi moom men maa ngi menn moom képp ñoo bokk lenn ndab ndax ay dabi dab ñoo fa ñëwoon yoo xam ni ndab lu nekk bokkut ak morom ja yii ay ceebi ceebu ndawal la yii ay yaasa la yii ay nangam la maa ngi moom képp ñoo bokk sukku ci ndab li nga xam ni bu fekkee ni ndab lu naqari am na dañ naan mooy la ci gën a naqari ndax mooy ceeb boo xam ni ceebu ndawal kesa la bu raxul dara maa ngi moom ci lañ sukk añ ci ñun ñeneen ñi ca des sukk ca yeneen ndab ya ca des loolu kenn nettali wu ma ko. Yi ci kër soxna Ndey Wade liberté 6 gaay yi nag dañoo mën a weddi moo tax may cité bul woon ak mën a weddi gaay yooyu yëpp duma ko cité waaye li may wax nii ñëpp xam nañ. Sun borom ni kon nag ku mën a woor moo gën bu fekkee feebar nga te mënoo boole feebar ak koor dogal dangaa ne ci tukki tukki bi metti na waaye tukki bi tukkib saria la ndax ba l'islam di wax tukki boobu mooy tukkib saria waaye waxul tukkib campagne élection rawatina élection lay cité boobu tukki taxut yàlla wax de aw ala safar boolewu ci campagne élection rawatina nag élection boo xam ni lay cité la bokk ci mu ne boo nekkee ci sukki tukki bu dagan ci saria fa iddatun min ayamin oxar konteel fan yi nga dog waaw yow yàlla yaa moom jàmmi bind leen moom leen sa weeru koore nga woor loo leen ko lu tax nga may leen ruxsa bii mu ni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul xusra man yàlla dama leen a bëgguta sonal man yàlla bëgguma leen a sonal lii rekk la waaye xam naa ni woor ko moo gën moom waaye nag bëgguma leen a sonal nag bëgguma leen a teg fitna waaye xam naa ni woor a gën wante soo moo xayrun lakum waaye bëgguma leen a sonal bëgguma leen a sonal kon bokki julit yi koor a ngi noonu di farata nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sarsay daje ci yow koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu mooy ay ponk ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ni boo ko bàyyee koor ga yàqu boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute borom ngir yi wuute nañ ci rukkun yi ponk yi ndax moom ay ponkam bariwut am na ñu ko def benn am ñu ko def ñaar indal ana fiya wal ana bila ñoom dañoo wax ni li siyaami rukunun waahid ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal kii dëggal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiallahu anhu ñoom ñooy ana fiya yi ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am ana bila mooy ñu nekk ci ngirum imam ahmadu anbal ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am waaye inda shafiya wal malikiya ñoom dañuy déedéet koor ñaari ponk la am ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am rukk na tey ni rukk na tey ni inda shafiya wal malikiya ngirum imam malik ak ngirum shafii ñoom dañoo gis ni koor ñaari
fonk la am anabila ak anafia ñom dañ ni koor ben fonk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu lay wax legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeent nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponk koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok fonk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene fonk la ba tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy fonk bu jëk bi fonk bu jëk bi sani huma anniya moy yene ba tax ñom ñu ni fonk ci koor ñaari fonk la moy téye sa bopp ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yanan sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta am lo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faaw day yéssalat yéné ji day reprendre al yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre al koor gi su boba day reprendre al yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi budé ko goor la bu fébaron fébar bu tax mu dog niki dafa xam ba tax mu dog bu yalla dogalé mu ximiliku ba wara reprendre akor gi momit day reprendre ak yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mungo bayit bango neena radiyallahu
ni Malik déggé non la déggé man Seigne Touba ba ci dëkk moy niyetuna suñu yéene wakafuna an muftirat té suñu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngoon don te yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngoon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon poor koor ñaari fonk yoyu la té sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay sellal sa yene fas yene wor wéru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant sodé inda baladil khurub na fekk jant sodé bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant sona dedet inda baladil khurub na fekk jant so dañuy bañ nga yo wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dok jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñew soga dok dedet dañu bëgg mu dok jotté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolou sunna la ñaarelu sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ku tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fan sax nak ndax du may wëru yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa suu tiye salamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salamin dedet tiye salamin ci wax lu bax waxu ñuko tiye salamin jang alquran waxu ñuko tiye salamin ci jang khaside waxu ñuko tiye salamin ci wird waxu ñuko tiye salamin ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salamin moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñu sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe ak taxé de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suuf nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wéru koor rek lo tax sax Seigne Touba ni bu ko yamale ci wéru koor Seigne Touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral say cieur ci wax lu bon say cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la Seigne Touba wax ak mëna jàngalé Seigne Touba ne ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon Seigne Touba ne yow mal xam xam nga lu la yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yow mal xam mu tabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala lol la Seigne Touba wax moone lol day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonentou ko wax Seigne Touba da ko firi rek waye yonentou wax lolou yonentou sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone
man lam yadda khawla su wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabahu lol hadis la sallallahu alayhi wasallam neena ku war ba nopi mitin bo dem wax fa ay bi jambur mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent ñena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent ñena sa koor gogou sa ko waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dañu gis ci mom ben fay rek danaka bo genee do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol vidéo bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mu ne bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis so xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay ciam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay ciam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñu ko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé nonu dañay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëd bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la téewal laaj la ko de
yowal xiyam dina la teewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal mané ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la muni dënd ba yag muni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de jum na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi waye deg nak fogg nak yaakar na rabani yi ne ñoom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi ne lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yi la du rabani yi koko ramadani yi la amna ko xamni ramadani yi la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yi la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yi de ramadani yi la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jexé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoo ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant té lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na té baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa réew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit mo wor biñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suyeri di football am nañu leen defal fatwa ni buñ de football tombe ak wéru koor man nañu baña wor mu delu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ Touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñu ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañ ñu ko ball lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen degg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia ba pardonné na lako lutax kon kay sari amana na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sari waxul lool de dani la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ lako yow mi liggéey ci isinu fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ lako kon kay manon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxul lako mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru kor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nopp wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj lim doon xalaat lepp motax señ Touba ni ku wor lo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut
yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tegal ay election wala ma len tegal liñu tuddé examen wala ma len tegal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lé mu jeex légui yalla ray ko kay mu joggé lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaar yi bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner ma natto leen moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yoni yi ma doon wax nga xamni ñoom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñoom señ touba ñoom sayyid alhaji malik ñoom bu wéru koor massaane ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadadi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayfi gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra dayfi gan guma massa set ci yaama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñca texé sëriñca ñeegal sëriñca lak bakar atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñca bu doon sëriñca bu doon atabil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñca rek jënd lu ni
motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay feux ñeppay feux tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek auto bil bisr manam sa buma fanané al kenn tenewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé ma sëri ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek auto bil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na mëne ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo ma mëna rasuwar bëgguma ko dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen salu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasoir it man duma ci dugg man ben ñaari salay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba ya wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb ma ngi lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adl sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite sun sali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam way gan ge sop way gan ge sop Seigne Touba ne na gan gi manam ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man Seigne Touba duggal yow gan gi ñi wax Ramadan mu ne ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa biir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tegg na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax Seigne Touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi Seigne Touba ne ko bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tirangay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangay jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay ganalé tirangay jaamu yalla

0: Tirange jaamu Yalla. Mu ne ko ndax yow weer nga woo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi nay. Weer nga woo xam ni rabbaani yi nay dañ laa fonk lool, da ngaa rëy ci seen xol, da ngaa rëy ci seen wàccuwaay. Rabbaani yi nay mooy ñan? Mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale Yalla ak dara dara dara dara. Moo tax mu ne ko mu'assiman inda rabbi la sharika la. Mu'assiman inda rabbi la sharika la. Yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale Yalla ak dara. Moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor, ndax lan, ndax ay élection, yow ko weeru koor tuut ci sa bët nga. Mën nañ laa boole ci borom as sirkul asxar, est ce que sax du sirkul akbar sax? Waaw, xaw nañ la ca mën a boole. Ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la. Yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ni duñ bokkaale Yàlla ak dara. Da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale Yàlla ak dara. Ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wóote la. Am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënta yam ak ñeneen ñi ci des. Mu ne ko wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Yow weeru koor, wa inda ahli tuqa, ñi ragal Yàlla ñëpp xam nañ sa dayo. Duñ la foyee mukk, waaye wal ilmi, borom xam-xam yépp xam sa dayo. Waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo. Yow weeru koor, ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo. Moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là, wala diw sàngam buñ ko convoquee bis sàngam jërul ngeen di woor bu tombeeg weeru ko. Subhanallah, la qadarullah wala saman, la qadarullah wala saman. Yàlla convoqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam. Ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni Yàlla andu convoqué pour ñu défendreel ko diineem ji. Te bu diine ji existé wul, weeru koor dootu existé. Kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé, may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé. Ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer. Waaye buñ éliminé diine ji, fala koor gi day am? Kon li kulli sayin wala bokk sababu nusul, li kulli sayin lahu sababun, la arab yi di wax. Waaye nag nañ bàyyi sababu nusulu aaya bi. Yow défendre woo diine, diine ju existé, taxul ngay wota ji, taxul ngay campagne. Lu tax ngay campagne mooy laïcité bu existé, laïcité bu existé moo tax ngay campagne. Loolu jar na bañ a woor. Woteeloo diine looy woteeli laïcité, laïcité mooy liñ ni Yàlla bum, Yàlla bum am paar ci sunu dund gi ñun waa Sénégal. Maa ngi dem dëggaliko ci irni yi, loolu lay tekki. Koo seen mu waaxu jëm ca irni ya ngir bëgg faa tabalu carte, na nga xam ni ma ngay seede ji ni dani Yàlla, Yàlla li waa Sénégal wax ni yow Yàlla bokkoo ci sunu mbir, maa ngi koy dëggali. Loolu jar na bañ a woor. Xanaa musiba moomu rek doyoon na, dëggal musiba moomu rek doyoon na. Waaye na nga boole ci bañ a woor nag. La qadarullah wala saman, ragal leen Yàlla, ragal leen Yàlla. Bi nga waaxoo jëm irni ba, loolu lay tekki. Mooy maa ngi dem dëggali li waa Sénégal liñ wax ci seen constitution bi ni yow Yàlla ñun waa Sénégal amoo ci ñun paar, sa ñoo ñoo digal, sa ñoo ñoo tere. Maa ngi dem dëggaliwaat loolu. Moo tax ma ni man li fiek Sénégal, fiek Sénégal wote wuñ fi loi, wote for force. Su boobaa nag Yàlla dootuma ci topp Bakar. Waaye li fiek wote wuñ fi loi for force, ku ma seenu ci carte doofalu. Xanaa ngeen jëlee fi laïcité, xanaa ngeen jëlee fi laïcité. Waaye ku ma seen ci carte doofalu de. Ndax man duma dëggal lu Yàlla dàq, duma ko dëggalal kenn. Dégg naa rek li borom xam-xam yi wax lépp maa ngi koy dégg. fune ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
1: ngo
0: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doyna mak citoyen on doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila sawm fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halanada wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jarna nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jarna muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana dawa allat fi jabi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatchak adina di fek gatchak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara o kañaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ndax par lo nga añane ko ko seigne touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune nafsu siyamu sahri fi daraini yakfikumul harain wa narain lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non di ëlëk yowmal khiyam sun borom musul ci safara nim lay musul ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa ba kagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñu wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral wax deug yalla dama far waye par lo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xame ci sayyid alhadji malik non la koy waxe buma ko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe buma ko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bok na ci resultatu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultatu koor bok na ci moy la lay fégal safara ci hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam moko netti as-siyamu junna min an-nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamné sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la défendre misil nga xamné bu misil nawé jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bako yak antivirus bi ñew dégassé ko muni koor moy antivirus pour safara señ modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégaloo dembula jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walédé Serigne Cheikh Mbacké Abdul Bahé hafizahullah wa raha sun xarit la suñu walédé la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ ma samba rahimahullah señ ma samba mbacke ñepp ko xam bokk ak señ touba lepp waye jaay leppam jox señ touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukti mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané ku ko wedd fexel ak cheikh ibrahim nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ ma samba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ko ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasbillah kon nak ñun dañu dafa ñor lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw yalla buñu yalla topé ak mandom a yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem ji magga ja jëm mi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khayra jaza ñu ci li ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ndioba ciun ñu xane danaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairu jaza yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum biñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori Jantul Mahwat nek fofu ci bitim rew ñom Serigne Khadim Djité ñom biñ nañ leena dégg and ala kulli al dal mbolam diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yoree yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lay lay ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi te WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax tamuñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lo lepp dal ñu jéggul leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na leen ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma leen ci war may Seigne Touba ci seen and ak émission bi ak fexé nit ñi di deglu émission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol Seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñu son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñu ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul ñu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalaxna al insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may na fan wu guddu wu andak wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbacke señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léegi ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom señ cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew léegi woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxna am ci sénégal niko wol ma señ Moustapha Mbaye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom señ Cheikh Mbacke yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotam yep ak ñom soxna awa جزاكم الله خير جزائه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Sëñ Modou may dégg jëm da mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junj na ko muy ñetti xol yi ma junj te mooy alxalbu salim, ginnaaw alxalbu salim te mooy alxalbu lmumin, am na beneen xol bu ca topp muy alxalbu xaafil, ginnaaw alxalbu xaafil bu la neex nga tuddee ko alxalbu marad muy xol bu feebar, ginnaaw boobu am na alxalbu imaaya wala alxalbu kaafir mooy xol bu gumba wala xol boo xam ne dafa kamañoo ba daanaka dellu ci ak kéefër moom xol boobi leen. Xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji sun borom ni aw ka sullu maatin fi lbaxri lujjiin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun baduha fawqa badin iza akhraja yadahu lam yakan yaraha wa man lam yajal illahu lahu nuran fama lahu min nuri. Suratu Nur sun borom ni xol bi may junji bu ci borom yeggee ci alxalbu imaaya mu ni dafay mel ni waa joo xam ni dafa nekk ca suufu lëgg lëggi géej, ca suufu lëgg lëggi géej. Nee na aw duus fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw, weneen duus ñëw fare ko kaw. Man yàlla ma jël ay niir yu tal ak ay lëndëm yu tal teg ci kawam. Mu ni waa ji ci boppam bu yëkkatee loxoom nii di ko niir di ko xool du gis dara ndax lëndamaay bu tar, bëtam du mën a dal ci ténku loxoom ndax lëndamaay bu tar. Mu ni foofu man yàlla su ma fa xëttali wut wàllu la may la leer doo fa am ak leer mukk. Te mooy xol bu xasee gumba ba mel ni xolub aboo jaxlin mbaa xolub aboo lahab waliyaazu billaa wala xolub firawna ba borom deesu ko mën a gindeeti lu dul xanaa rek coobare yi suñ borom xëy na, coobare yi suñ borom xëy na. Loolu nag daa mel ni moonu dal ci sunu jamono bii. Jamono bi dafa mel ni xol yu bari dañoo gumba tëx lu. Riñ Musaaka rahimahullah nee na borom xol bu gumba raw borom gëj yu fettagut. Borom xol bu gumba day mel ni bët yoo xam ni fettagut. Bët yi borom fettagul xam ngeen ni day mel ni rek moom pour moom mi ngi ci ak lëndëm, lëndëmuk waxset, lëndëmuk waxset, lëndëmuk waxset googi nga xam ni booy dox doo xam fi ngay jaar. Dafa mel ni jamono bii xol yu bari dañoo tëx gumba lu, ndax doomu aadama bu yeggee ci xol boo xam ni bu nit faatoo du ko ñaanal yërmande yàlla waaye xanaa ma ngay ñaan mu dekkee ji safara naousu billahi min annaar. Doomu aadama àgg ci xol bu kamañoo ak xol bu dee ak xol bu gumba ba mu moromum doomu aadama faatoo bu ab julit faatoo au lieu que mu ñaanal ko yàlla mu jëggal ko yóbbu ko àjjana waaye yow yaa ngi ñaan yàlla boole ko ci ñay dekkee safara ëllëg wal iyaasu billaa. Xol bu gumba fa la mën a yem. Xol bu gumba moo ñu yóbbu ci ñuy gis dëgg gu weex tàll te duñ ko ñemee wax. Xol bu gumbaa nu ko yóbbe dëgg gu weex tàll te doo ko ñemee ngànk, dëgg gu weex tàll. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan séentoo ci ki xamul te nangu wut a déglu ak waare. Xol bu gumba bu njëkkoon yaa ngi ko daan digg ci waa joo xam ni jàngut amul xam-xam waaye ñaareel ba yit nangu wut a déglu ak waare, nangu wut a déglu alquran, nangu wut a déglu hadis, nangu wut a déglu waxtaan wu jëm ci yàlla ak yonentam. Kooku ab xolam daan gumba mbaa mu sàggan mbaa xol bi dem ba dee. Waaye léegi ci ay boromi xam-xam nga koy gis xol bu gumba, ci waromi xam-xam nga koy gis léegi ñoo xam ni kenn umpaliwut ni jàng nañ, kenn umpaliwut ni am nañ xam-xam waaye dañuy noote dëggug yàlla gi di ca jaar di jàll. Dëggug yàlla gi moom la ñuy jël jënde ko seen intérêt personnel
ben ñu jënde ko ndomb ak tank guñu yaakaar ëllëg, mbaa ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëllëg, wala ba dañu jël ay yalla yi ak hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam leen nexé te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege, bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit, yagna misal mbir ci nit, yagna misal mbir ci mbir, lolu du muskila bi. Waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won li li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen. أو كسلمات في البحر أو كسلمات في البحر لجين يخصه موج من فوقه موج من فوقه سحاب سلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يكن الله له نور فما له من نور فما له من نور. لول القرآن واخ قلب دي قلب غمب قلب كمانيو قلب كمانيو قلب دي مو يد نيت لغي نيت جينيت المرام جا dara lu bax. amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yeneen ci nit sangam moy na dem kasso, yeneen ci nit sangam moy na dee, yeneen ci nit sangam moy na torox, ndax lan yaak mom bokku len opinion, ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far, ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete, motax nga yene koko, motax nga yene koko. Wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara, yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso, musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba meunta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi. Seigne Touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal xiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram, xol bu xese gumba Seigne Touba neena man gisuma safaram, xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy, waye keriñ lu tak ba def dom té mënatu ko upp ba mboy, keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba, xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne ah kay gis na safaram de, ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba, mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama, non la ko waxe waw himayatul qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama, tafara ñu wax lasa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señ Touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk, borom xol bu gumba señ Touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah, xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisin, wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara, ñun la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dékké safara, wala ñay de neena yéene neeg la borom ma tay fanan, wala ñay neena yéene neeg la borom ma tay fanan. Yene neeg la borom ma tay fanan, xol bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul moromu doom adama dara du alal juko yalla wursugal, du daraja juko yalla wursugal, du maqamu ko yalla wursugal, du may ko yalla may, yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko, bo sañon rek mu ñak ko, motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far di ko xex ci ay paralom
loo xam ci lu bon teg ko ci deram, ngir lan? Ngir doomu aadama yi weddi ko rek, ndax gis nga mbooloo topp ko di ko sukkal ka raamal te defaluñ la ko. Yow kay li nga war def mooy wan mbooloo ma lan mooy alkitaab, wan mbooloo ma lan mooy assunna, te yàlla tax te bàyyi leen ak seen sago la ci des yàlla. Waxal kitaab ak sunna rek te bàyyi mbooloo ma ak seen sago. Waaye nag fi nu toll ci jamono xol bu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba, ratab gumba. Day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam nangam. Alqur'an ko wax loolu aw tagg la. Alqur'an jëkk wax gumba. Gumba du dara lu ngi nit ko ay bëtë muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alqur'an ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yépp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yépp, gumba la ko alqur'an wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd ñaari tur. Yaa gis koo mul ñaari tur, koo seen muy dem am na ñaari tur, Sambaak Demba. Góor jigéen la tudd, koo ci làq làq la ko wër wërale sil naan ay silma xaag nang déedéet. Alqur'an moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku ci, jarul naqarlu, jarul kaas. Olof Ndiaye nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Waaw, ku bañ la nga doon daa fekk nga gën caa ñaaw. Aw ka sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjin, xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara. Wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifeste woo sax di ñaan yàlla yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokk leen position. Mborom nee na tabaraka wa taala ci alquran kala bal rana ala kulli bima kaanu yaksibuun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yi dand yii, man yàlla yóbbi wu ma leen ko de, yéen a ko yóbbi seen bopp. Kala bal rana ala kulli bima kaanu yaksibuun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg, mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag ku dëgg bàyyi koo, soo ko déggee rek nangu ko. Ku dëgg bàyyi koo rek, yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ci wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa. Xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool. Moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg dëgg, dégg dëgg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu. Kalla bal rana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar boobu la sëñ Tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limtu min al ahda déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimu yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fesal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Raynu boobu la sëñ Tubaa di musli, mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg, feebaru raynu. Alquran nee na kalla bal rana ala kulli ma kaanu yaksibuun. Feebar bu ñuy wax feebaru raynu, man yàlla walluma leen ko, joxuma leen ko, yéen a ko wutal seen bopp, yéen a ko fàggul seen bopp. Rëy mi yéen a ko fàggul seen bopp. Di fen, di fen waliyaas bilaa ngeen baal ma ba am feebaru rëy mi. Di bañ dëgg, di bañ dëgg ba am feebaru rëy mi. Rëy mi, rëy mi. Luma aw tasof dañ daan wax naan feebaru rëy mi li gën a bari, kim gën a gaaw a dal mooy ku dul julli. Ku dul julli ba pare doo tudd yàlla lu bari, feebar boobu dalay gaaw a dal. Waaye daanaka mooy ab fenkat rek, fenkat fenn ku ne xam na ni bu julleet julliwut, bu wooreet wóorut, bu tuddee yàlla tuddul yàlla, fenkat. Bu jullee julliwut,
bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fen kat fen kat fen kat bu tuddu yalla mo ngi yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo ndax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muñ fi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def buñu ñu yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangar wuru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen julit pire edir du fen mukkuta diko tay du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay julit deug du fen mukkuta diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenolog ay fenolog yalla xamna ko ay fenalok ñoo xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngola waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku selani cheikh muntakha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki ki dundam gep def ci lu nakari yalla dundam gep musté def lu nakari yalla waye bu tayamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifa am amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna la def ni yëkëti sa xol ay kilifa am la wax dé bari na ño xamni wallahi yëkëti ni seen xolu kilifa doga dem waye mom diru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolub kilifaam mom cheikh muntaha ay téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmé safara waliyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dana ko ye bam ye wat mom xol bu sagat bobu yep man nako ye togam nitu yalla rek wala mu dajje ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yep man nako ye xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci de agagul ci gumba
waye dafa sagane rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen terbiyu tur yalla yi delu len ci sajada yi ñen terbiyu tur yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagane rek al khalbu khafin yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka xey ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko njowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto waye yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla sey adina ko bi may doga sajj ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn ci kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi nité ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala
amna ci gaaji ñoo xam ni fi qulubihim maradun fasaduhum llahu marada li ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xam ni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol yi dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa sus sidal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu llahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajo ko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di dé nga xamni duutu am yermande buñ la né diw faatuna nga ne yalla na déké sawara koku nim bañé won diw yalla na déké sawara koku lim ñi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekké ni delu wo gannaaw xam nga fan moy sëg muj khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deux jours auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meu day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax ni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yene ko ko kat way yalla xamalon na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na ma ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi ñu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko
amatul benn wiris bu mën a dugg sa xol, mu ne alqalbu minni ya fisal yowmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima. Yàlla ci boppam moo ma ko xamal la sëñ Touba, yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am, xol bu am jàngoro dootoo ko am, xol bu am raynu dootoo ko am, jeex na, c' est fini. Kullu mawludin yulidu ala alfitra la yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax. Sallallahu alayhi wa sallam nee na xol bu judd da ngaa juddiwaale, xol bu laab, xol bu set, xol bu yéen a ñëpp jàmm moom nga juddiwaale. Waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi, kañ la la dugg mooy wiris bi, wiris bi nga fekk ci àddina, wiris bi. Borom xol yu leer yooyu, borom xol yu set yooyu, ñoo nga xam dañoo yéen a ñëpp jàmm ñoom la alquran di jiñ. Ñoom waare da leen di dugg, waare da leen di dugg. Da ngay gis koo xam ni ngeen baal ma jàngul Basim mi mara, Basim mi mara jàngu ko, borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële, weddi ko teg fële. Ndax lan? Bànneexu bakkanam, bànneexu diw li mu wax àdduma ci. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li mu waxee dëgg. Kenn waxula nga ànd ci, waaye li ñu wax dëgg am nga liberté bañ ci ànd, waaye li ñuy waxee dëgg. Kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na, waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut, loolaa jaaduwut. Borom ne na innamal mu'minuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna. Maa ngi leen di misaal xoli gaañu nga xam ni gëm nañ yàlla, borom xol yu set yooyu, borom xol yu sell yooyu. Ñu ñooñu mooy ñi nga xam ni saa buñ jéggee waaraate gëm ko, seen xol di nux nuxi ngir ragal yàlla, ngir tiit. Mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indi leen ay prof, indi ay prof yu leer. Jamono bii nga xam ne léegi da ngay indi ay prof yu concret teg ci kaw taabal bi, nga gis koo xam ni wallahi xam na ni li nga wax do ngay dëgg, waaye da koy falan fële. Ndax lan? Intérêt personnel, wala mu bëgg laa humilier, ñaar yooyu rek la ci jublu, waaye xam nañ li nga wax lépp dëgg la, xam nañ li nga wax lépp dëgg la. Way saatul alim ayatuhu saadat um imaanan. Boo leen waxee, boo leen indilee ay prof, day dolli seen ngëm, day dolli seen wóolu ci yàlla. Nii may wax ni ñoom ñoom gaañoo ñu le, mu ne ñooñu foo leen fekk. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, foo leen fekk seen gannaaw gii ci yàlla lañ ko wéer, seen gannaaw gii wéeruñu ko ci kenn, ci yàlla lañ ko wéer. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daal, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daal. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ñu tane. Alladhina yuqimuna salaat wa ma rasaqnahum yunfiquun ulaika humul mu'minun, ulaika humul mu'minun. Yàlla nee na ñii ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Haqqun lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaaraka wa ta'ala fi suratil anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon.
rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yi mun fenn fenn fenn fenn rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wowu ñu yalla dik wërse wowu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu diw sangam nañ yàq addinaam ba dootu tal diw ok subhanallah la hawla wala quwwata waaw lu tax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ñuy dund yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazil umma ad dirham wad dinar yaronte ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanam hazil umma ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar ad dirham wad dinar sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xeer wu fi massa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahima fetu Sayyidina Isa muni fet wu fi massa jaar am nañ xërëm boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ muna mu ni gis nga xërëmu sama xeet man sama xeet xam nga ban xërëm la ñuy jaamu yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wasallam nee na sama xeet wi xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yent yàlla muhammad wi di jaam akay dëgg akay dëgg bokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal nu muy def jël di polamam yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk damaa judd rek bañ politique man man moom damaa judd waale bañ politique waaye billahi tey la gën a raw yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tey la raw de tey la gën a raw politique bii politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu bare koy waral yu bare lan la lay jural xaalis moo tax yonente ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm xam ni danga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di n allahu akbar ak dirham wa dinar moo tax sëñ Touba nee na woon sëñ Touba nee na woon radiyallahu ta'ala anhu way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa noonuwul ñaar dërëm lañ yemale
musawiyan dinara ay ni bil madar ban gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinara ay ni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ leen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gone yek mère yi may romb ci mbéd bi ko e wa señ Moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yonnentou sallallahu alayhi wasallam moma gën té da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbamma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbamma delu len daane mu ni wara immu ni ko way rusna ma daan yalla yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metu ñu wax deug nak légui té wax deug taxone kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxone ñu deggi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna amone jëfëm digën di ñaaw doom adama bu bari mebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amone jëf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam route bi jëm aljana payas bi jëm aljana route payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste
poste bu nek ay duwañi malaaka fa ne poste bu nek duwañi malaaka fa ne jibril poste yep xam nga bu de duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga deg mu ni bajjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay mu ni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye mu ne ah yow kay kon sama mbokk nga ah yow kay nak mom setal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjante aminta ku jaak sa baye bok mu ni man malaaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mu ni leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di jindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaaka yu la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bi dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk mukk mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk mukk mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gënoo fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xañ ñen ñu ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawum koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka maye na la wirum yaram go manona aje ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeum yey
di jema jay nan am mourid sadikh nga an di jema jay nan yow tidiane pur et dur ngay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Mahamoudoul Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mahamoudou Fadal mom dafa doylo won Seigne Touba da ko wuul won mom yalla xamna ko da ko wuul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax njap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jinn ciew waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi wax ni bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mu ne amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale nga ko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sanday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokki delo ci den sen xel
والله كو ياكارن يوننت بي داي كاف اي تيبا بيسبا اي تيبا بيسبا اي تيبا بيسبا بن بوليتيسيان بو يالا ساك جيرول دوغوك ساي بوك بن لا واخنا بن بوليتيسيان بو يالا ساك جيرول دوغوك ساي بوك يالا خام نكو كوكو ديف دنجكو ريج كوكو ديف دنجكو ريج بالا نجا جيغي سراب والله دنجكو ريج

ci wolof moy sa digënté baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xamni mo nek ci digënté ñaari baram yi digënté baramu sannikaay bi bi ci seuss loolu bu fekké ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yoonu aljana di jaar yoonu aljana ba digëm ak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy benn jiego rek mu duggu aljana mu dal di jëf jëfi wa safara dem safara comme nonu nga xam non la Ousmane def muni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba digëm ak safara dara duxu fa luddul rek benn jiego mu jëf jëfi wa aljana sun borom wëlbeeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna benn yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku nek manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappelé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de muni defandar diine imam lan man l'islam la don defandar de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga andalon di xex muni man l'islam la don defandar bi mu xelo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeeti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeeti mu dem aljana bi mu waxe lol sayyidna umar dañu beurep ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ci nara dem aljana faaw dana jaar yoon aljana rek ci nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko ni ko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa'u samsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu hadiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi

wëllëri woowu téere boobu mu tuddee ko jantub jamonoom. loolu Cheikh Mohamed Lam Diop Addagani moo ko ñaanoon yàlla, mu ni maa ngi ñaan yàlla mu bàyyi fi Cheikh Saliou Mbake ba mu nekk jantub jamonoom. mu ne mi ngi ñaan yàlla mébatum Sëñ Touba, yàlla na ko yàlla mottalee ci Cheikh Saliou Mbake. mu ne maa ngi koy ñaanal barke ak wér radiallahu ta'ala anhu. ah loolu de moom dëppoo na lool ak li Sëñ Touba bind. Sëñ Touba de daa waxoon boroomam ni ko asali allasi yukamilul amal, asali allasi yukamilul amal. yow suñ borom maa ngi lay ñaan na nga def ki nga xam ni mooy saalix mu yewenal samay mbir. man na cee jublu gën ngi mbindeef sallallahu alayhi wasallam, ndax moom la doon tàgg. sallallahu alayhi wasallam moo ko tax di wax. waaye ci barke tuddee gim tuddee Cheikh Saliou Mbake yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi ni yonent yàlla saalix ala kulli xaal mi ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moom mébét mu sotti moo ko sottal. Sëñ Touba ngi ñaan yàlla mébétam sottee ci asaalix, mi ngi ñaan yàlla mébétam sottee ci asaalix. moo tax mu wax ni ma asalaamin lii yu sayool amal saali allasi yu kamil amal. ab ay abyaat yu bari yu mel noonu ci xasida yi, boo dee jàng xasida yi da nga ko gis ak lu mel ni salli ala saalixin wa huwa almuslihu, salli ala saalixin wa huwa almuslihu, saadiqu siddiqun salaatan tuslihu. xam ngeen ni almuslih moo gën a mat saalix. Cheikh Saliou Mbake ñaar yépp dafa daje ci moom, mooy moom saalix la muslih la. xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yàlla nekk ci bokk ci saalixuna yi, ndax boo gisee ulamaawu tasawuf werante nañ ci. mas naa koo laaj borom xam-xam bu mag bu géeju ci tasawuf ni ko waaw walliw ak saalix ku gën, maanaam ko ëpp daraja walliw ak saalix. waaye lam ma tontu taxu ko xóot lool. waaye li am ba am mooy yonent yi daanañu ñaan sax nekk saalix, ndax wax naa ko sànq gis nga bala ngaa nekk walliw, bala ngaa nekk walliw yow mi nga xam ni yaa ngi topp waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa këyit nga daal di def benn tomb ci digg bi daal di def ñetti rëdd mu wër ko. gis nga nit ki balaa nekk walliw day nekk saalix ba noppi. maanaam bu fekkente ni saalix moo nekk nii ci digg bi al wilayatu day ñëw wër ko, wilaya moomu nubuwa ñëw wër ko, nubuwa boobu risaala ñëw wër ko. nit mënta nekk walliw te nekkul saalix ba noppi. nit mënta nekk nubuwa, maanaam mënta am nubuwa nekk yonent te amul te nekkul walliw ba noppi. waaye nit mënta nekk mursal te nekkul amul nubuwa ba noppi. kon bala ngaa nekk walliw da ngay nekk saalix, naka noonu it bala ngaa nekk yonant da ngay nekk walliw. waaye bala ngaa nekk ku ñëw ni di mursal day fekk nga nekk yonant ba noppi, mooy day fekk nga am nubuwa, day fekk nga am nubuwa. léegi nag ma ni saalix moomu li muy baax baax muslih moo ko gën. saalix mooy koo xam ni defaru na ba baax, léppam baax na, biiram baax na, biteem baax na, waaye defarul kenn. muslih nag mooy koo xam ni daa defaru ba biiram baax, biteem baax, wàññi ko nag di defare, kooku mooy muslih. Cheikh Saliou Mbake muslih la, mooy daa defaru ba baax, biiram baax, biteem baax, wàññi ko nag di defar. bu ma la doon limal ñi mu defar lakk jeexalu ko, boo ko doon wàññi du jeex. si misaal danaa wax ni doy na rek référence yowmal xiyaam jot suñ borom ni ay ca jaam ñi Serigne Saliou Touré bu Thiès ni ñoo ko jóg ni Sëñ Saliou wa ma defar, kooku rek doy na na moo sëj Sëñ Saliou, Sëñ Saliou Touré bu Thiès. wallahi doy na Cheikh Saliou Mbake na moo sëj yowmal xiyaam Sëñ Saliou Touré bu Thiès. mel na moom rek doy na Sëñ Cheikh Saliou Mbake na moo sëj, doy na ko référence. dama jëlee nag ñeneen ñi ci des ñim defar ñu dul jeex, ñoo xam ne ña nga samp ay daari alquran di jàngale nekk ci ak njub, yow ngay business ñu mbooloo mu dul jeex di la dikkal, nga jël alal ji di paser pasere ba noppi nag di woote woo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm, kenn xamul fu mu jëm. loolu day di woon jëfi Cheikh Saliou, di woon jëfi Cheikh Saliou de. gaañu ñi nga xam ne dañuy tudd woo Serigne Saliou bu noppi nekk ci lu naccoo diku nag soo ko dee wax ñu bëgg laa jaxase ak waa dina. ma ni naka ngay mën a nekkee ab waykat wala feccikat wala footballeur
wala buhaba wala jaykatu dorok lune nga ni man nga ko fajj ba nopi di tudde wa cheikh salih mbacke man netul yeen ben xess rek cheikh salih mbacke ngi ni ci daram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xamni da takkon cenuk baat bu nopi fatte ko ci baat bi fatte ko ci baat bi seigne salih mbacke bim seené cien gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cien gi aksi ci mom bim souké ba ko jox loxo cheikh salih mbacke dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañu muné ko ya xoti sari amota wallahi li lako tontu xolal ni ma gañu muné ko ya xoti sari amota ni nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbacke bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedd wa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bu nopi di defare lolo taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ñu waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ña nga won ci daari cheikh salih mbacke way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo daraaje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko gëna reuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbacke def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangude seigne salih mom mi ngi defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo ñay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham batin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi baye bi baye adde ñi dajale mom lañ koy jox muni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waldu gis mom li fi baye bi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak yi nga xani moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret
waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bay ru bi lepp lay don mbotum bay ru bi bu ko def bu la yalla def lu tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi du te yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi garat yi donu ñu len donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hasan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoo ñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alal sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don lu gannaawam ñew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man seigne touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax Seigne Touba djublu ci do seedi dedet domi royal ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seedi dedet bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé souf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñeñu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam mun lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko seigne touba dalale bu nopi ni nga xamene jang na alquran ba waccit jang na fa
as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba borom lu ko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñet 300 bobal rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñet seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax muxtar jeng guyar seigne muxtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu seigne touba gi ak njabotu seigne modou mustapha gi melni ci ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki medina mu fa nek ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yob mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal koko mu yob ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi nga xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñ gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange da ko noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor sasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé cheikh salim mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamné bu togon fi dila wax amérique nim mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbéd ya bu la don wax france nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographie bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamné wa juramu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fatani seigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mokay def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu Sénégal te ño upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de te ño upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ño upp ñepp xam xam
nga xamni ñi joggé ca université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tambi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam maradi tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporté man nga wax jenn doomi seigne touba juñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xotti sharia lu tolni deedew we lutax seigne touba moone sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allah fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا بني لا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaj jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaj jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaj jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin ak amna kess fook amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom ma ngi jakarlok mom cheikh salium mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu señ touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele señ moudou mustapha mi nga xani mo jëk wootu señ touba ba am ngeeremam liggeyel
Cheikh Mahamoudoul Fadal ba am ngeureumam liggeyal Cheikh Abdul Ahad Mbake rawatina ba am ngeureumam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi Cheikh yi kenn ku nek mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sayer bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor ndurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jef bopam ana kan mo def liñu tudde islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaay lo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeffi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek sayr benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sayr bi neena a saway te nga gor gorlu te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeël de wan laysal insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légi nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage fo ba dem jot nga ni ciup dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku di ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuus yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ne ba nga indé sab saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax
dana am ngañañ lu reey ki wi ton lu bax koko am sens yawmal khiyam non la yawmal khiyam non la wan laysa al insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko yit bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salim mbake da bokk ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ju ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salim mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talakhu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teur mel ni ñu teur yawo ci ay nelaw ni jak alakhirah te xifuñu na ngotu ñoo xif ni jak alakhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem alakhirah munita alakhirah keur gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muy lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina jublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam munup def lako te tax waxam deñ motax mané seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna ci alul lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi sun borom neena mang len di laaj man yalla mo ndax yawmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am mukk am nak alul lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top sama ndigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul sama ndigal tont la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqin kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cër waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax suñu borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind de dama leena bëgge li ñi tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ñoo ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal xiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind de way bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek
bala xal ma da ni ñuy ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam boram neena allasi khalaqal maut wal ayat lem lu hukum ayyukum ahsana amalan lem lu hukum ayyukum ahsana amalan damay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio di ko bo xamni señ touba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio di ko li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nane señ touba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene ñëlantu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay di faral wax naan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nekk ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang koy wax barki gem rek bi waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu neenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal yi borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom ju sokk bi jaw yow musso dem kër musso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soufel suñu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na sari ali santay wut loolu yow dal lila yalla sant man nga ciane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fen dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax lu tax gonay dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wowo fekk na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma don ci wax jikko ji serigne salih mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeex na ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema
man day sama doom ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi muné ha muné mo wayé suma nuyo rek dama rombu ci buntu kër bi suma nuyo dama rombu ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def dama don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maniko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul na la maniko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw maniko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërit ñima giñ na ci cheikh salih mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbusu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbacké da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggéeyal nangulena soofu Seigne Touba mi nga xamni moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Serigne Saliou Mbacké mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni Serigne Saliou Mbacké ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj seigne salih mbacke non la melone cheikh salih mbacke wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bi ma'asru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëk jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul mannan té
tubab bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni tubab bobu le mbaxan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asan qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khassidi gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolle ci ay fin de année ñu deloti ndokel len ci ñu len ko ndokale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yaang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko jox ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci at mi ci luñ ma wax yaang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu ahmadou bass momako waxal mune ma legi nak lula gëna nakari ci at mi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci at mi mom lolu ma gëna nakari ci at mi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne mousa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne mousa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass mi ngi fofu ci Italie nuyu nañ ko soxna mbourika gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne cheikh mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolu mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci suñu wette
fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram ma ngi fi ci wetu dara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren ñi bisse senegal ñu ne ba fi ci dara ji seigne ibrahima ndjay mom tamit xatte wuñu ko ñing koy nuyu ibrahima khalil mom cyan la ci radio bi ñing koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku bax keureum ngi fi ci mbacke waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa mbasse yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fayte def ko ci sa tere jeuf du melni serigne cheikh john ma nga fele ci amerique ñom ñep ñi lañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ju ñu tuddi Cheikh Alamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen ciamtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daari alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu daarul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamnaani inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sote ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñu ngi koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñu koy ñaanal yalla bu baax ñu koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abdi ijara fi sanida

may ak dégg. Yàlla nañ ko may, yàlla nañ ko may, yàlla nañ yàlla may ak dégg. Mu ne fal yi balleex Saïdul Xaïb, ki fekkee discours bi na ko jottali ñi fi nekkut. Mu ne laa tarjihu ba'di kufaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'di. Maa ngi leen di ñaan gannaaw tey bi ma amnistie ba noppi, bi ma amnistie ba noppi, maa ngi leen di ñaan bëgg jàmm do nga tax ma amnistie. Kon nag bu leen fi jógewaat gannaaw bi di dóorante ay korpañ ak a fayonte ak a def réglement des comptes, ak di def ay réglement des comptes, yadribu ba'dukum riqaaba ba'di, ku jekk sa morom suuj ko, mu ne bu leen fi jóge di def loolu de, ndax amnistie naa li xew ba noppi. Amnistie naa bépp alal, bépp alal bu duggoon te lewut, bu duggoon te lewut amnistie naa ko à partir de tey bu mu amati. Ñi jëloon liñ leen joxut te daganut amnistie naa ko, waaye à part si tey bu mu amati looloy indi jàmmali. Waaye boo nee ku goxoon di nga goqi, taalaat nga safara, taalaat nga safara balaa gaa yeeg goqi. Safara la ñuy jëkk a goqi ci sa kaw ba nuppi, lu ñuy goqi ñu door koo goqi. Taalaat nga safara, yonent loolu la doon bañ. Mu ne bu leen fi jógewaat di taal safara comme amnistie naa rek, bàyyi leen mu sedd jàmm am, ndax jàmm gën jamaa. Wala fa ko wax, jàmm gën jamaa, wala fa ko wax de. Laa tarjihoo baadi kufaaran, bu leen fi jóge sama gannaaw di nëbbu njekk, di nëbbu njekk. Bu leen fi jóge sama gannaaw di wor kufaaran, kufaaran. Ñu ne lan mooy nëbbu njekk ak war? Mu ne xanaa yadribu ba'dukum riqaaba ba'di, kenn ku nekk bëgg a suuj sa morom, kenn ku ne naan da nga goqi li nga goxoon. La yarjihu ba'di kufaaran, état bu amnistie ngir bëgg jàmm. Ala kulli xaal nañ indi jàmm rek, te fexe nag la taxoon ñuy amnistie bañatee am. Loolu la yonent wax alayhi salaatu wasalaam. Ngeen baal ma sama fuu ci politique, dama koy faral di wax. Am na sama soxna soxni aw saaga la, waaye daal ngeen baal ma daal. Man daal politique mu politique lu ma, waaye nag damay jàngale, te li may jàng l'islam a ko wax. Nit ñi moom mu ngoog. Keroog la yonente sallallahu alayhi wa sallam amnistie li ñu tudde riba, waaye amnistie li ñu tudde deret yi tuuru woon ci événement yi fi amoon. Mboolem deret yi tuuru woon ci événement bu fa amoon rek sallallahu alayhi wa sallam amnistie na ko keroog. Yóbbu ko ensemble, yàlla d'accord ci wote ko moom ak ay malaakaam, daal ni ko xaaral ma firndeel ni lii nga wax nii man yàlla accepté naa ko. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama diinan. Ma nga maayi de bis ni tey li la taxoon a dikk, mission bi taxoon ma yónni la mat na. Bu doon ci sunu réewi état yi dañ ko naan sa mandat jeex na, li nga def lépp rafet na, sa mandat jeex na. Alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan. Bis ni tey matal naa seen diine ji, mboolem luy xeetu xéewal ak kaaraange ak mucc defal naa la ko yow yontu yàlla Muhammad. Musal naa la ci mboolem force yi nga xam ni ñoo naroon a dal ci sa kaw. Bis ni tey gërëm naa mission bi ma la joxoon muy diine ji. Wa raditu lakumul islaama diinan, gërëm naa ko de. Sallallahu alayhi wa sallam ni léegi maa ngi amnistie événement yi nga xam ne dafa amoon te ay mërs am ci, ay mërs am ci, maa ngi koy amnistie. Mu ne inna awala damm nabdahu bi damm Amir ibnu Rabih ibnu Aris
Ibn Abdul Muttalib.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيد مود مبيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw nomu diin ina binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañu bari kenn ku nek yaangi wote fi barab ñi saña wote ñay wote ñi señ ta wote ñay wote hatta shaytané sax mi ngi wote yu bari yoyu ba mel ni tulé ak malé mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dahwa kat yi tol ni fepp suuf kenn ku nek di wote di feug deun naan manum lem
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga da wuy ji ko nonu ko seigne touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yent yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yent yalla musa dafa don dox guddii seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent seigne touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul latina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tabli wut ni mo dundal xol yi ken na tabli wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wich yim ci al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyon na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax nit ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njegalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent mako wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam digle ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ko wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fumay jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonantu bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayu lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lima yalla awa sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siyar yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wa al-qalbi wa ar-ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yaw sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamné kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew wa al-qalbi wa ar-ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in wa al-qalbi wa ar-ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji

Jazakumullahu khairi jasa. Ak am important. Yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye degg na ben nitu yalla bo xamni yeg degg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fessna asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyaré ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyaré ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyaré ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reuy mo yobbul ragal yalla wa tasabbu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyaré ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jup di siyaré ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lum wax khalal o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyaré ci nitu yalla bi ma siyaré ci xam nga ñun señtu ba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ni ko dama ñew ngir sakku ci yow siyara si la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gene kasso mun la xettali ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don rombu ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len
xam ngeen fuma

0: jox randiw ñu na mëna yawmal xiyam bis penc aljana wa ko xamne mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randiw yawmal xiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal xiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal xiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yu non lañ xébé adina ak li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djub lolu taxuma djub yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nacc ci adina muru dañu ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbay nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci réseaux sociaux yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon Musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu muñ ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la té yalla alalam duko mayé duko sarxé duko jaay duko mayé duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñet yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla yi ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom dako jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi deengal lim ko wax. bi nga xamé ni dajana ak sayidina khadir majma al bahraini ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana musa ali sallatu salam fan la turwe khadir majma al bahraini fañu tudé maawul ayat ñawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yëpp té wota yëpp di ay kassaw kassaw rek ñeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote a xolene li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek naan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها سيتدبرا لولا شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا ميري مي دا فا سيو دا فا سيو دون يوننت ريك ولا دون وليو ريك تخول nga meuna setantal ba turweko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliwa ngi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wirde ba keroo suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen walli bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti keruk suba keruk ngon rek re mu niko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la walli bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnou ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaj wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mitlu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amune ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis naani buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doyadi gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom dé tay ak dé suba ak dé gnaaw suba leemalé likuy ci rek moy na am marta ba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax Musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyuko muniko ay ci ngabal ma samay bagage Musa sant ko xam nga Musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak Musa mo mujji sant nak legi mo don mujji donga bi di talibé sayidina khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskin lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni Musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nanguul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax ma wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay tarbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yon nek mune ko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékkat rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyluut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yonnikul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Musa niko demal nga roté ci téne ba ñew jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti mu niko acci jëlo say bagage ñu dem mu ni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñeen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu ni ko hi dama ko faté bal mu ni ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu téxali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser mu ni ko gis nga circonstance bi dëkk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naamé ko amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mënaam ko gis nga xalé yoy ñu doon yobalé juroomi personne yoy mënaam ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baay dafa faatu baay leen fi ñu ay miskil mënaam ko gis nga 5 personne yéle dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dutu ñu amati luñu dundé ak luñu dundalé seen frère yele mu ni lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mëna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam ni ko dafa am ñaari wajur yo xamni dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamni dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax nan ben badjo la ci nday ak bay muna mu ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccatiko go xamni ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobbu ne leen sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen delo ci kiefer te yalla man na woor segalat seen nday ak seen bay jenen dom la waji waxon ko de sa nday jurat man na buma ko raye ndayam jurat yeen bal man nam buma ko raye ndayam jurat ah mu dal di koy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakka muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëniko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala aggaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mir bi Musa liko jar nako dé li kay jar na jibanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidut tuba ak masjidu Touba ndax la tax ñuy solo dal di dem Medina mo nek Touba la tax ñuy solo dal di dem Baytul Haram mo nek Touba mo Yalla kesse Allahu wahid nim amé am njaxas fi ci Touba nak ba nga yaakar ni wa Touba wétalu Yalla non la amé am njaxas te Madinatul Munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci Makkatul Mukarrama waye non la amé am njaxas ci Al Qudsi Baytul Muqaddas bu fekké ni fo déggum jaxass rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue
0: mané kon Musa ngok alayhi salatu wassalam dugna siyara ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf lolo tax sayidina anas ibn malik netele ne sayidina omar ak sayidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyara ji ummu ayman dama bëggon ma ak yow ñu and dund la sunu yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mu ne labayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent daan la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeuramuko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam dako daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci lugu la waye li ci dess fofu ci conférence bimu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baysil al-aram talafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gay defat mak la ko se abdoulad waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nabbu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at at moy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ni len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji Ummu Ayman mi dem diko siara ji legi nak Ummu Ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma katti ko ya Ummu Ayman yow da nga nungul dogalub yalla ndax li yalla gëre jël ci mu yonent yalla Muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dootu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji Ummu Ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyara bi ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julit te yalla tax siyara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaka ma dal di soppli ko melaw dom adama ñew dogale waji ne ko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la dem malaka ma ni ko waaw kana dala amel bor ngay fayiku mune ade de fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox rambi nga bañ ko fossé muni dédé lol taxuma djé waaw lan mo la taxa djub nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara djiko ngir yalla ngir diko séti muni ko dara taxuma djub fayé ko djuma bor djoxuma rambi mo bañ ko fossé dama ko djéb ci yalla sop ko ci yalla diko siara djingir yalla malaka ma dal ni fess dem dam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti mu mbiram démé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel bor ngoy fayu mu ni dédé waw kon xana da la jox ra ni nga bañ ko fofé mu ni dédé mu ni ko waw lula tax do jëm ci diw sangam mu ni xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so démé néko djéggal nako ba faw djéggal ko mu siara ji ba faw so demé néko djéggal nako ba faw djéggal ko mu siara ji ba faw kon nak kep ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla djéggal te djéggal la moko bindal bopam néna fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokul julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yanam ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral len sol seenu dal di wër fune luga fune danañ fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wëreka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima len ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yërem len xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu su yalla su doye di la yalla neen yalla djegal te yeram leen lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dolli joxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxono juk tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekkiwul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustafa Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kan yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekkiwul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaron ta sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaron ta sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacci way aljana sayyidna abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa wacci way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallatu wasallam wax lolou la mustafa ali sallatu wasallam wax yonentou neena dom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yonentou wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudd ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tudd guddi rek gën ci gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori neena dama gën bima amé ay problème yidul jeex dama gënt gis yona sallallahu alaihi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara jiko muniko gis nga boko siyare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siyara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mang mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñeppam koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu Serigne Touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni Serigne Touba diwo ngi ñew nangam daldi jog dem non la sotte kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonent yi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la xamru walli yi bërebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonent yi bere bu nangu ñaan la waye xabru yonent yi walli yi tamit bere bu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajabu lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama allié la diw sama allié la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow président muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gintu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yananti ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit loolu lañuy xol ci mom loolu lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Awaisul Kharini radiyallahu anhu defena Awaisul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Awaisul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam Awaisul Kharini sayyidina Awaisul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def Awaisul Kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote Awaisul Kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari Vietnam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti Vietnam yi Ababakar Omar Aliin neena len won abbi sa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisé ñaan lo len ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari Vietnam ni yow Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisé rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu démé ba yonent bi joggé fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Awaisul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Awaisul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana Uwaysul Kharni mamay dégg fofa ñu ni ah Uwaysul Kharni mel man ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw ñu mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma Yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo Yalla ñeegal ay Omar jamm bu doyé di melni man Omar ni ko Uwaysu ñaanal ma Yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax Yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lul tak neer ba xolal Omar Omar Omar Omar la wax de mom la Uwaysu xol ba seppliko ni ko yow tak neer Muhammad do nga gis giso deug deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni mu ni ma la wax li muniko Abou Bakar nak deggal tudina liyat na bu magba wa Abou Bakar muniko meme Abou Bakar tak ndeeru Muhammad dong la gis gisul aqiqatul Muhammadiya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na Yalla mu wan mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki junni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaaka du yonentou bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonentou yi xam ak malaaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xasse facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbisul jall ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna usul khareni neena anal awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min daril fana ila daril baqa usul khareni mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak wali yalla yi ngeen di deg munena muy ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yi deewon badar ñoyam ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déewu ñu dé déewu ñu dañoo déménager dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déewu ñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono be nek lañu nek ci seen bammel yi dedet lañu def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gesto ba xam ko bo demé da nga leen fa fek netti won naani amna ben way bu joge won Dakaru jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu señ Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ci señ Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni señ Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek sayna awul su xari neena borom xam xam yi mambi tagal yalla ak wali wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarsukun fari'ina bima ataahum Allah min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñeen nan ko dey jeexna
1: ñina dof ñen balma ku dé jeexna subhanallah faaw seigne modou waxtaanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bërepp yu mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba waxna ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netle ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seug touba netle kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geul moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxan sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku dégg lu bande yi di ngi dégg muni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti li niko
0: bi Seigne Touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu Seigne Touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum Seigne Touba jamma tontu yaakaaron na ni wa Touba gep deg nañ li dey Seigne Sall mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dem ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñewé ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alayhi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi matna wér mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokki dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci dugg ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ moodu nañ yamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu non kep ko xamni ni jogna ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ta defal kon nak sak len seeni nopp ci ñi nga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnabi sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jisaakum allah khair jisaahi ño ngi ndokel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñi def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñi mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nñ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wara mëna tax ma def ko moy réew mi nek réew mi l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi téggé ci téw bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak réew ma ngi dox ci ñi muy doxé ci réewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan réewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba réew mi nek réewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay CIA lañ xamnañ li ma wax CIA yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba paré defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba paré loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muna muni hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don demna ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yen ñi nga xamni yena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu سن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم غيرا وقالوا حاسعفكم

bin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tuumal mune dañ ma kompalo kompalo la oudu kompalo lan mo té won yeen ngeen té ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax dëgg yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am té bay yon def ligéyam nak té bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñett fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lu mu waxati bu ko kenn gëm mom momi lu mu waxati bu ko kenn gëm nin wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni men ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de té amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door juroom ñett fukki ku dédét da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rëbb sa bop ñu tékkalé seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom kër perte nga dootu sa yété ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekke da ëmbit ëmbibi du jëkërëm
waye tumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nagn delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la muniko diw sangam muniko diw amagul soxna di muné dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqh islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidina omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lum ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañé ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul waye mana boba nit ñi rusu naño fen jom naño jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papam niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témérel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témér bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na am nañu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañu ko
kon nak du tiagalu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waqta hadisam bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon may na la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni né dañ ko offensé tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offensé ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggéey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni ana mamadou job mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu ne fi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna len ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel gu ni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kaalawu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul sélal té sélal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gëna bi da délu sinima ay lay yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy dëgg mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sas morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma passe lolu moy tassaw boy ñibi ne ko may ma passe lolu moy tassaw do dem liggey comme quoi ak yow muno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yajluhum makhrajan wa yarsuq min aysula la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yindiro fofu marakis yu rapak yuro fofu mbumo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi yi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggéeyé ko gën
japp na ni liggey yako gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam na len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala xnday neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala xnday néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atender ak sustifam te du ray nit man na dem ba atender ak sustifam te du violer nit man na dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax nax na la sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi sénégal kéro ngay doga xam magi sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla da nga wax ni xew bi xew senegal mi digeenté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu lako yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi forsa may gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni seigne touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam
moonu jàngal ni na nga dimbale sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee. Nga ne ko nu ma koy dimbale, mu ni téyel ci loxoom wéet ak moom ni ko sawaay yaa tooñ tooñ baaxut bàyyil tooñ yem fa. Loolu la yonent sant. Ñetti li nañu ma neeñu Cheikh Abdoulaye Hane Mbacke dafa amoon kuñ ko tuddee mu def aw gaay demba, kuñ ko tuddee mu def aw gaay demba. Neeñu Cheikh Abdoulaye Hane bëgg koo génne ni ko abal ma sama kër, waaja takki bagaasam ba noppi ñëw ni ko li nga man day sàmba sugum nga yi. Mu ni man na ko lii, mu naa mu ni bu fekkee ni ku bon nga dàq, ku bon nga génne. Mu ne loolu ku ne ko man lenn dong nga ma jaaxal mooy sama tur wi ñu la tudde. Gis nga sama tur yi moo ko fi mën a na ba fi laa la koy baal dem. Cheikh Abdoulaye Hane daal ni ko wallahi yaa rëy tooñ te mën a lay acca toogal. Loolu lañuy doyee kilifa, waaye kilifa goo xam ni sa njaboot nee nga daa ne ci njuumte nga woo ko téléphone mbaa mu woo la téléphone nga koy enregistré, te yow nga ne kilifa nga, nee nga doomi kilifa nga, nee nga jàng nga lislaam, te lislaam moo la wax ni wala tasabu sun borom ni wala tasabu wala yaqta baadukum baad, yaa ngi koy jàng ci alquran ca suratu hujurat. Ngeen baal ma bu fekkee yàq na aya bi. Wala tasabu wala yaqta baadukum baada. Kii wala tajassusu laa bëgg a wax, astaghfirullah. Wala tajassusu wala yaqta baadu baada, sun borom a ko wax ci alquran. Wala tajassusu wala tajassusu lu muy tekki mooy yow Moudou Mbaye Thiam bu la Moustapha Mbaye Sam wooyee bu ko enregistré, Moustapha Mbaye Sam bu la Moudou Mbaye wooyee bu ko enregistré. Wala tajassusu, waaw nga jàng lii ci alquran bu nuppi def safaan ba tani kilifa nga, te ñi kenn du ko wax. Wala tajassusu bu la nit woo téléphone nga di ko enregistré. Nit bala nga koo enregistré war nga koo wax ne ko enregistré ko. Gis nga Samba Sogum nga yi mi jàngul l'islam te di ko def, kooku sax xëy na xaw nañ ko mën a pardonné, waaye yow mi jàng l'islam ba nuppi di enregistré nit ñi. Man de yàlla xam na ni, yàlla xam na ni waa ji doon installé sama téléphone bi mu ma nee yow daal mu naa mu ni ma dangaa bari noonu te gaa ñi dañ lay woo pour bëgg laa def lii pour bëgg daa def laa. Defal naa la ci logiciel boo xam ne lu ci waay wax mu enregistré ko, ma ni ko dindil l'islam dama koo tere. Man li may wax ci biir néeg bi moom lay wax ca mbedd ma, ku mu neex enregistré yaa xam, waaye l'islam tere na loolu moom. Man li may wax ci biir salle bi loolu lay wax ci mbedd mi, mooy li ma gëm jeex na. Ku enregistré yaa xam, bu yowmal xiyaamee buñ fa dajee maag yow da nga xam ne jàngoon nañ maag yow ci alquran. Wala tajassasu wala yaqta baadukum baad, jàngoon nañ ko ñun ñaar ñëpp, jàngoon nañ ko. Kon nag sëñ Moudou ñu yemale foofu waxtaan. En tout cas bëgg a gindi sama ndawi réew ak bëgg a déllo si seen xel moo sabab waxtaan wi. Nii ma kontar ma Samba, nii ma kontar ma Demba, sama yoon ci politique, waaye bëgg na maa gindi sama ndawi réew pour ñu jéem a conserver seen bakkan yi, pour ñu jéem a sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni waajur, njariñal seenum réew, waaye njariñal l'islam, njariñal l'islam. Benn spirituel, guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique. Benn guide spirituel laax jëru ko, benn guide temporel jëru ko, kenn ci ñoom ñaar jëru ko. Ndax ku ci ne intérêt rek ko bàyyi fa mu nekk, intérêt rek. L'islam dong moo jar bakkan. Ngeen baal maaq. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: ak jaar jaar waye nak ñu tuddé ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sam ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mako gëmé ma gëm ni alquran mune se yok aw araf mune se wañu araf ni mako gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sur blanc lolu mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni bay ci seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni bayit bi nek ci maway bu nafihu déggin wala xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala wax nako batay bi mu né bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi nga xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dong tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djuglu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow sun borom bani biuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraku taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam ali salam yaay ñeul bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal la ab dekk way buñ wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak li warxi bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laale togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di genn aljana mu len di delosi ngeen genn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil tognangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko tey lo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytāne giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytāne lu wax adam alayhis salām ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënne leen de da ngeen di xey rek ñu gënne leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënne leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci maggu yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara wodd mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettiliko wa talaha adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaraku taala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxon sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am wayé ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñena man yalla ma am wayé adama ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man kene ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji wërëb gu tak ñu gën bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëggé dara ci mom té bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñëpp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratté lañu ila akhirih li gëna bari bude ñu jang philosophe diine en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna benn faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day benn vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëngu ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnaam xaala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka boonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande boonu jeglu moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindagumako mu ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur woko lekkelen tur wawa tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh ali salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam ali salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh ali salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh ali salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon suñu jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmeliko lim ximmeliko ëllëk sa mu delu ci ayaw no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak diiwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu abdir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soyi bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab dett mbeer mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na dett mbeer mu ne waaw mbacke da melni dett mbeer la mu ne ko ndaxam sax de du dett mbeer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni dett mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh sonyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem et après da ko teedi yonent ndax da ko teedi ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kaw suuf kenn rayal ñep ñu yentu yalla no dafa sepp xoli doom adama yi sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man sa yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp mokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillah mujraha ah xana auto bu yaw dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax boba ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy witesu gar bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibé say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucci de yow no ali sallatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni geumon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmadou bamba joge jamanay seigne moudou mustapha ni ko geumon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamanay cheikh moudou fadal ni ko geumon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñu ci cheikh muntakha mi ba bi ngay ñew cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonoom avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran dëgg mi na alquran di nafal alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibati wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in bal yow moy ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan du fa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu don dik alquran yu bu saw fit yawmay dal mom la meunatu la di séré mu ni ka yawmay de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon na mbacké fak nako seigne touba niko ah dajé wak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defone reference fumako musel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul ak andam wallahi jur ngay tit do gis lolo nakari muk muk muk muk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tuk menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax na la mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko musa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masna lako wax ci liñ jang ci tarikh yeb kudul mom rek yalla masna lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal ak cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla Muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération Seigne Touba ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh Modou Moustapha Mbacké ñeko gëmon mucc nañ génération Cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci Seyd Alhadji Malick ak ñom Cheikh Ibrahim Niass Al-Qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wu len dara ana bokk réew mi do ngeen def waye jotté wu len dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo Seigne Touba waye lo ci man waye jotté wu rek Seigne Touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man Seigne Touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo Seigne Touba bu ko nexé sax man na xeyni Seigne Touba bindu yalla katch ci kesse Seigne Touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur Ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur Ibrahima Salih wala docteur Salih Ibrahim mi mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu Seigne Touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ndortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suratul najm mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti suratul najm mi bi yeferi di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay baddi lolu l'islam xam na ko iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may carton gogou yalla ko may carton gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax waman ma generation bu ni waman ma rek ña top kam andal fuko ko muccere ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neubuti xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax so yaakar yalla dutax so yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñi ma koy waxal bari wu de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mané loolu défi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kérok bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay mak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamunon sax dina ko gis ba koy wax sax xamun dina ko gis deug yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottuko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko doko fi sansé muniko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul ta jël fonction rek waye bo ta jëlé fonction sansé ko leete ki weddi lajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñun la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawais tukhni kullama ini señ touba ni mukk ndax buma ñëwé damay sansé système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walaf di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu kay bo bañe mbeut bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nangu mukk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy defé mu dadi créer ben commission ni len defal len ma enquête ba xam ñi gëm Moussa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Moussa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di degg ci wu melni ay julit ñu gëm Moussa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Moussa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Moussa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wolba ci croix yi croix bu nek rek mo wolba ci ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit ci Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbollem ñi nga xamni ñoo and ak Fir'auna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nitu Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tar al jam'ani khal ashabu Musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamné Fir'auna yewuna ñu xibar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Musa ki gayam daw nañ ci guddi mu ne acca nañ leen dabi dal di jité armée bi mom ci bof légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Fir'auna ñu dakk Musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ki gayam dañu ñu jot inna la mudrikun li nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wax yu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk Musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël menn mbedd ñu dal di genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wanjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na musa musalale ñu bokk ak musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam wa man ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem wa man ma'ahu ajma'ina legi bi ñoni mucce nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference seigne touba ci ñi gëna jégué ci waram xam nga waye mom do nga wax ko de yaronata sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam garandu wat tuti musa mom xesso bi gudde gudde la waye mom na ci yëm fofu dima ko waxé won bu fekkon yaronata dina luqu njuru dal musa yaronata bi luqu njuru la bu ñu délo ci benen yaronata bu ñi wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yaronata yalla momit yalla yoniko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñu wax buxtu nasar waye musa nak ki isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xala nit ko diñ ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musalut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis ba ngmay yoni ñene ñi ni bis ba ngmay dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën ko re amul waye da ko dégg ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu manu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci manu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako waaw ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen wan deug gu wéx du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy diyalé ka ñaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alle yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la muni salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryam mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla muni xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla uma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci benn neek ñu ko tejje ci am neek ñebal benn way buñ wax sidat bimu duggu sey mom la yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam diko yalla soppé bam niro ak isa mo bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam li mo xal legi ni yeen nit la borom ma cey fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni koy yaay isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dundu yonent yalla yi mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu salam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko da wañu dara parlo amul ñariñ mais liñ tudé tahasub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak da na jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé señ moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estable nam wara estable ah su ko defé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi bi fi wessu yépp xeyna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي تام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري رجل خسيد أونلاين دلو سنين من اليوم ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak baye. Watax sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo umbu mbollem xeti xam xam yep, mo umbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménagé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xéet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu bil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom aadama bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juyo nak la ko yalla santoon. Doom aadama bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi? Moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba. Defar mbedd yi yep, ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal beut. Waye doom aadama yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar souf, te souf munu ko defar lu ni da defar ki deke souf ba nopi, muy dom adama ci bopam. Dom adama mom rek bu defarul du meuna defar souf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur, muy biya bi. May lo tax nak kon yar meunta ñak,
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégasé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ku la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruq at-tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhirati do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexeba bu ñewé alakhir am gatcha kana baytali insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé moxuja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntakha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal gone gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirat sallam e yow tiamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga doon saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga doon saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci doon saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu doon sa baye do ko def budul kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci diko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngo yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndedet bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ci mu wut lamba legi mu wër maneko bul tak xale bu gor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme gor la comme gor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don gor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé né ko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci gey kess nak ko xala ñu wax na diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa war am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ree rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinni nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a al walidayn du ci dama koy teunk rek ca gi nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax don ci neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayn ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakk ji di jaamu sa borom guddé becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la wax ni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue etikaf xamni da ngay tambul wat kon da ngi gis ni ndem lolou la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yonentou sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu damu sukurat ci metti ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dañu wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele kër chamiñam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yonat niko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal bu ñu jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne cias bëgg tek ci talba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox roga dok yow sa wursugu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis joy lan lañuy joy néna ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seen kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu féké ñoo tay gëna subhanallah dara jëru ko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum dégg rek féké jiko rir mum dédét dang koy yar ci mu nekk nit ko xamni éducation dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légui nak bo mané waw ki nga xane mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina sallamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arwé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nek kat boko waxé da nan ba muy dem néw na ko bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobé bopam niko fa dal moko yobé bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melo ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yoré melo ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala men katéel nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nupi nga ni be nga dundul fitna a dedet tour nga sara ngoñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xala bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la dagay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci téxé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko édiquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: té lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako
1: né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni wa sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam
0: motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yow man xiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom
1: lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mudilu suwat al waladu
0: tarbiyatul awlad
1: sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci dëkk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lool lepp sa daxa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mëna mané dama leen di wax fi makoy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lélé ñi yëkëti ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñëw ma jëndé ci ko ay téré jox do ngay mu nek sa waxfu li fek ñi ngay jang ci tire yalla dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fek café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do ngay dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduqué dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa bok fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mu ma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaalis bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daldi ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey daldi jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kuñu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sustu sour bobu bay sam mo ay ñu di ko defal señ sam mo ay won ñu di ko defal bimu ñew mu ni ma li bidala waxte yu bari ma genné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay deglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bimu noppé munima saway munima ñun ñing ci erreur bo muy tuddé mané kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nit ñen ko fi ñi dëkk sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekké ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wamul lu ñaaw man lu rafet rek la kon nak sa boma lebel lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lulu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal joju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaxa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecter ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna la dom lu ko gëddi fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité

matte dencal dencal ko bi matte orienté orienté ko ayya bu boba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun asim tuyaba ju magga fi dila xaar tuyaba ju magga fi dila xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis joy ni buñ fexewon ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joy goné gën yo joy mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow teew ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

yéefar bi la. Yàq la lislaam tere, yàq dara yi kenn la lislaam tere. Moo xam yéefar moo xam julit nag, yàq la lislaam tere. Wala tufsido fil ardi ba'da islahiha. Señ Touba ni booy àndal ak xiyaaruhum, ñi nga xam ne ñoom jomb nañoo dox di yàq, jombale nañ ko seen bopp. Mu ne fa kam min jaahilin arda aliman hina waqahu, bari waana ko alku. Mu ne xam nga ko alak, mu ne mu ni waaju riir. Xam nga loolu day faral di am, li Señ Touba wax fii day faral di am, mooy nga yar sa doom te yéewoo ko, nga yar sa doom te yéewoo ko. Nda aliman mooy waaju lewet, waaw waaju lewet. Da nga defar sa doom bam defaru, waaye yéewoo ko nag, mu génn ci mbedd mi tase koo xam ne nii daa réer sànku bari pexe. Señ Touba nee na boo leen gawul teqale dana alku alagaale ko. Bari nañu xam ne yar nañ seeni doom, waaye biñ génnee waa mbedd mi yàq leen, bàyyi nañu yar seeni doom, waa compte TikTok yàq leen, bari nañu yar seeni doom, waa compte Facebook yàq leen. Fakam min jaahilin arda aliman ina waqahu, mu ni bari waana kuñ defar ba noppi mu mujj yàqu. Mu ne mun xam nga lu ko yàq, mu ne mun ina waqahu. Kero bam collaboré ak waa TikTok, kero bam collaboré ak waa Facebook, kero bam collaboré ak waa YouTube, mu ne booba la yàqu. Te fekk defaroon nga ko ba noppi de, waaye yéewoo ko nag. Mooy la ma waxoon ni boo jàngale nit te yéewoo ko, boo jàngale nit te yéewoo ko, nga te yaroo ko, seytaane nga formé. Da nga formé nit ci xam-xam, waaye yaroo ko nag. Na la wër ni seytaane nga formé. Réew mu tàkk moo ko taal, borom xam-xam mu yërut, réew mu tàkk moo ko taal. Waaye ba tey bu fekkee ni da nga yar sa doom te jëngaloo ko, mbaam nga formé, mbaam. Law bi bu ko jot sëf ko, law bi bu ko jëkka jot sëf ko. Du xàmmee law bi bi ko war a sëf ak bi ko wërta sëf. Te mbaam daa war a xàmmee ñaar ñooñu. Kon booleel ñaar yi, da ngay jàngal nit ki yar ko, yee ko. Mu xam mooy kan. Nit li gën a war a jëkka def, li nga war a jëkka def ci moom, xamal ko yaay kan. Man arafa nafsa arafa rabba la yonent wax. Ku xam yaay kan rek xam yàlla. Ku xam yaay kan rek xam yàlla. Bul nangu, bul nangu, bul nangu waa mbedd mi di la waxal nit ñi yaay kan, yow xamal yaay kan rek. Li waa mbedd mi di wax, waa TikTok di ko wax, waa Facebook di ko wax, yow bul jàpp loolu. Yow xamal li nga doon yow, yow. Ndax bali insaan ala nafsihi basira, nit a gën a xam boppam. Li nit ñi wax bu nee ci yow xam nga, bu niwul ci yow xam nga. Bu ni ko nag boo àndee courir te fekk yow dañ laa yar, day mujj sànk la, yóbbaale la. Mu dellu si waat ci ni ma waxee woon ci ñetti téeméeri sidit ak fukk ak ñett, ak noonu nga xam ne noonu la ko Muhyiddin Ibn Arabi misaale ci sidit gu weex gi ak sidit gu ñuul gi ci alquran junj ko bi mu ne nu ngi ko waxee ci aaya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha. Muy junj ñaari sidit yooyu, muy sidit gu ñuul gi ak sidit gu weex gi. Mu ni moom Señ Touba wala tout sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba. Mu ni maa ngi lay dénk ba tey man Señ Touba booy wut ànnandoo. Moo tax gone yi ñu mat a jàngal nax ju lañ, ñu mat a jàngal nax ju xaraayil aaj lañ, ndax ñu xam ni ñuy àndal ñan la. Señ Touba nee na booy wut ànnandoo, mu ne moytul ma ñett ñi, moytul ma leen. Sa safa mooy nit koo xam ni amul li ñuy tuddee mbañum rus, nit ku dul jàmb, nit ko amul mbañum rus. Sa safa Señ Touba nee na bul ànd ak moom, ku amul mbañum rus. Señ Touba nee na bul ànd ak moom, waaw ku amul mbañum rus. Saa boo ko defee copain ci gàcce ngay dëkk.
amul bañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxar nit ku añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonnante sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jeexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añane di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añane seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añane bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum beug dal amu ci sago nako am ak num ko meuna amé rek num porte quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum beug bu koy wut dootu and ak sago dootu set num ko amé tous les moyens sobo seigne touba ne ko mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni tey leen mina mune khalim ak seddel ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tay len mina mune khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw mune lu ngeen di wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xane limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nek say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando ngani ko kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenté muni kep ko xamni sa boko fréquenté bo fa joge do fa jele diné sa diné du fa yoko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yoko sa xam xam du fa doliko seug njub du fa doliko seigne touba neena grand place bobu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenté ko mais boko fréquenté ba joge fa nemi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko
ndax digal na la lu mbañu rus bañ lu mbañu rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fere kanti mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa o cheikh ahmed bamba lutax nga tere ñu li muni akhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep neenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo def fréquenté waliw bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté waliw légui mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sang lek mu sang la ko wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam ko wedd laj ko mam tierno mam cheikh rahim fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj liñ ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga len wormal respecte len teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont len dal nga yeeram len ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg teral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi legi sa nday bu tumuranki won ben légi 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misser ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufako gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangagne mun la yaay fomna dematuma waw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dematuma fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanta an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ lako na nga gaw bako wanta an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la tere gawal bako luñ la tere gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jawru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot ba mo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam
ñu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësa reugul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moy tax bo doot leen bok ben raison yeen ñaar raison sax doot leen ko bok waaw kuñ yëru kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg laku rew mom ci alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu te fekk noppuñ ci mom ci daara ja fo jëm ak mom raison sax doot leen ko bok loko digal mu lang te fofu droit de l'enfant da fe dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw bi ngay ñew bitum rew kula lijeenti likay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitum rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am teureub gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la defar nga door fe ñew dañ la defar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak dafay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga keuyit rew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam noppé nga xam waaw señ mudu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytuul tombe bi mo doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yemba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci waliwi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonent yi la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorite bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamale delenka lañi doon dayi man nuno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko defé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal len sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jam ak barke yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gog dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñawale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ len ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di len ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram wi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nopi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy musubu yonu tasawuf niko yonantou sallallahu alayhi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappone de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni fa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara walli juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli wi nga xamni juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumam di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh madou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte ni dinañu dundu ci jamme dinañ dundu ci jamm da ci walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën taxaj nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba way amna walli wo xamni mom boko togné rek mu tay la yabbi dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may mëna ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la anna allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko akkan muni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi non yonenti bi rebbu ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek sa'id bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba

xayrun min sadaqati moo gën lamb million joxe ko million boo xam ne yatbawu ahadan boo nuppee saw laa miñ topp ca bu dul nag man ma torox de maa ko fi taxoon a ñëw di lim doon laaj kay maa ko jox walaay bu dul nag man waaye nii rek lañuy def ñoom duñ liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la suñ borom ni sa kàddu yooyu nga toftal ci bu dul nag man mu naa mu ne bañoon koo jox dara te wax ko wax ju rafet moo ko gën bañoon koo jox dara te suturaal ko kenn bañ a xam ne laaju ko fi indi moo ko gën waaye jox ko ba noppi jox ko ba noppi daal ni lim ko jox bu dul nag man bu dul nag man su boobaa nee na ndax léeg-léeg nga gis mbokk mu ñëw wala sax ab jàmbur bi mu ñëwee laaj lu mu yóbbu këram wala bor yu ko tongal yow ak moom ak yàlla dong waa kër gi mënoon nañoo bañ a xam lu ko fi indi waa kër gi mënoon nañoo bañ a xam lu ko fi indi da mën nañoo jàpp ni rek dafay ñëw ngir di la siyaara si wala dafa ñëw du la nuyu si wala dafa ñëwal waaye nga jox ko ba noppi boo koy jox sax fi nga koy jëkk a lore mooy boo koy jox au lieu que yow nga jox ko mais à mais waaye déedéet dama koy wax demal toog barab sàngam xaar ma mu toog di la xaar nga woo sa doom jox ko ni ko joxal ma diw wala nga woo sa soxna jox ko ni bu dee sa doom sax gërawul waaye nga woo sa soxna jox ko ni ko joxal ma diw sa soxna tàmbalee xam ni moor xujje mii fii ñëw wala yibra dégan loo mii fii ñëw lu mu yóbbu këram ma ko fi indi xotti nga suturaam suñ borom nag ni wa maxfiratun sutura suturaal ko bañun ko jox dara bu fekkee ni mënoo koo suturaal boo ko joxee bañun ko jox dara ko gën te suturaal ko bañun ko jox dara te suturaal ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatba'uha 'adhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal ni ko kay noñ lu wara tole ci kilometre bu gisul kenn jël wetu sow dox kilometre kum dajal ni ko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu ne ko kay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bimu ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu ne ko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur na am añ yalla téré sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu ne ko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujj yahud bi and ak mom ñew bi ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom ma mo ne na la dabi ak fo meuna ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mune waw mune ko bis ni ki tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutural ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko bonopi lor ko bolé ci moy jox ko bonopi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbi sto jalla waxna ci benen aya.

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر سورة البقرة بلغي ين ني واخ ني گم گين يالا ين واي گم ني ين واي گم ني ين ني وولو يالا ين نيغا خامني نانگ گين دوغلو يالا نا موني ريك واي ماغي لين دي دنگ بولين جيفتي جيف جو باخ با نوب واني كو كوس المت تكتا defar sa keur bam jek nga kos almetek ci yalla ni lolou bu len ko def yeen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolou ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penj ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penj لا يؤمن بالله واليوم الاخر لا يؤمن بالله واليوم الاخر نيستال كات سون بوروم نينا گمول يالا گمول بيس پينچ بو گمون يالا گم بيس پينچ دو نيستال دا خامنا ني ليپ لو نيستال سيرو لا الذي ينفق ماله رئاء الناس سون بوروم ني اب جولي ورتا مل نون دي ورتا ملني وا جو خاني اب نافق لا ولا بييفر دا خامني ليموي جيف پور نيت ني گيس كو ريك نيتلي وات كو موكو سي نيه وايي موم dara yalla sofu ko ci lolou tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolou gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ñu xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé bartare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugër la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sekk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene ya ngi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jef da bok ci febar yi nga xamni day alak borom dim koy alage moy li nga don jef ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la eulak yowmal khiyam lolu nga kos almetek ci bo demé do fekk dara lolu nak ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamni xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo demé fekk ko ci sa bammel bo demé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wuca jimaamu djublu wuca damu djublu wuca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone référence yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musna def lu mel non xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahima dedet koku ibrahima la alayhi salatu wasalam
mu delu togat ba yagu ni la tafadluni ala yunus ibnu mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibnu mata xam ngeen yunus ibnu mata moy ko jinn wo won non yunus ibnu mata li tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibnu mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin tax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni da fa am ñaari malaaka mi bayiko asaman di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin menen malaaka mi bayiko suuf di nawe laf am yep gën jaagaaw yi nu nawin ñom ñaar ñu rek ke dasse ci kaw digi jaw yi kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ne ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yentu yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras lolou yep mu don netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waaw kon ndax liñu wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lolou dañu deug ñu ni ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demu wuma nak titeru wuma nak jimamu wuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeru wuma demu wuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk jeuk fahasu wuti bere bi sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonu wut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man motax alquran ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam khul ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alim alghaybi was-shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi neelen ihmalu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi ihmalu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi ihmalu li ngay def ca daara ja li ngay def ca jumaa ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko gisit gis nañ ko dana ñuko sédé ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa turuduna ila alimul khayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi fi man bu kérogé nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ko ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bisé ngi ñew ko ne di nga xam li nga defon ko ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisé ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defon ngir ku la tuddu li nga defon ngir ku ka wax li nga defon ngir lolu mom hujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf dal lañ ci yalla mussal lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf
du lenn ludul wané sa bop té wané gi djiblu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fay ñay né ko racc jëme ci sa kanam mu dëll bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mune mom señ touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan mune maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma mune dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna ko xam nga ni jëfo dé yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita donga la diful dara dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak rofa ko ropi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajantu nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañ wara wax señ tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh ci alcorane net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañewon julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wëru won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mu unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yow ma unay ni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni sen bari ga jeruñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamni bari taxota man tous affaire bi nekul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité
quantité lañuy sét yalla ni man nak man duma sét quantité qualité lay sét rabbi sitiba jalla yalla néna man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disufa lu neen lu yalla genn loxom dara disufa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolou jeffina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal defar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal ngema muna munima man limay yor ci alal li wa munima ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mulima may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal munima duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faaj aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sababu yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen ni sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yeungu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yeungu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yeungu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxabarele ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xame waye fa yalla mang fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñeukante ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yermane ñewante jam ñi
ba bo muy tudena lar bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogal sun borom la dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn ite dong lañ am jenn ite rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jenn ite dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin niñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakar sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la abakar niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga niko man dama gis ma toge ci kanamu yannabi sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujjima melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutu ba ci gis dara motax ma xam nafiq la Sayyidina Abakar Siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ne ko waxal li nga waxaton mu ne nafiq ansala nafiq ansala yaronte sallallahu alaihi wasallam ne ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ne wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mune waye nak gënaaw mënul leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax nga donon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alaihi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayyidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sous daaira
daayira bo xamne ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanew ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bu mo doonon isbu tarqiya nga gis ga yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo dinaaw safinatu amana fi jitu te da yore te tarantu ko djublu liggeel seigne touba muna man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina taqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma mat la bul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar teqaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp alhaji malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daayira yu bari yi muna muné tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci ba wax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci ba wax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delusi ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci ba wax ma jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imam agi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imam aga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu le wey ñi am fulla faawu ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limi jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke li nga bok ci daayira bi ngeen ni legui president daayira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen
ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan bayna al muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla man na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam yena yam walasina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngok wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangu mukk ñu ma bal be ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ni e yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor jumaaji sun borom neena xam nga lu ñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aradna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxut ñun lu bax do nga lañ ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuru ko lul in aradna ila al-usna lu bax do nga lañ ci jublu te kat wala ya'lifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ku la watal ci señ Touba wala mune mang lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gem ko ba andak mom rek mang lay watal si da laji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gem ko ba andak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250,000 libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daire bu juk bimu ñëw ni loolu du fi am gaay daan libo juroom fukki junniya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi tok rambaaje ko gaay yépp yow do fi tok de ndax lan libo Cheikh Mursula mo daan jëfëndiko baat bobu libo yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko waat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu taxako waye dañoo bëgg nga ñew jiteel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci jamono dañ nan
sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tare ñu ñew siyaré sila nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonentou bi wa lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqu an taquma fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbé ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbé ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taqumu fihi daire bi nga xam ni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey mune ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bob bo fa deme da nga fek ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga len gem alhaji malik do nga len ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire shawn bam neena rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatu al-aqira bari wa nakou jëf lu bari son ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew ben bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba delo lako ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba delo lako aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla taxone ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دعوة عظيمة قربه لربه سيني أما يلو الجادود نغي باكو أكادمو نان ما في دفن نانغم بمكو في دهولون كون نانغم يلو رفتو الجادود نغي دمو كباكو فاوو مور لنيو مور لنيو سيد بيني وخ خسيده اونلاين
tuba monde bi tv mo fi jitu tuba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar tuba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème de man nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bok waye dedet bëgg rival bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi né dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna jurom ñaat témir site ak jurom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu ssalat wa yutu sakat wa saliki dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muné wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li yahbudu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mum la o din un nafa moy borom dine ji te lu djup lu beug lu manu lu beug lu sel la beug way qimu salata ngeen jox ko li mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yonu jup bi jëm ci man moy yonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimush shalaat وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدير سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سورة الفاصل موني موم سون بروم ربستو جال ماغي كاج سمو غاي ان لسين يقول كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tirem yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama len jox lu mi tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen bëd motax mo xani jëf ñepp tek seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natango lañ mu woor la ni bo yëkëté million tek ci table yi ñëpp di gis ñom ñu fi tok ñëpp kenn ku ne dana russe yëkëti luddul million kenn ku ne da nga jëma yëkëti million tek ci
ni ak manit bu baba dagal na ci baba dagal na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay ru sa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagal na siran wa alaniya waye nak gula wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way seigne modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mom noppi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal xiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal xiyam duñu perte yowmal xiyam kon bokki julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal xiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko ruur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla taxte bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dongu tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dëna taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro pan gima pan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soc ñek baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wun ci dara du nañ leen du jëm leen orienté dañuy layanté yeen bir dong yalla xamnako dañuy layanté yeen bir rek ngir ñu jariñu ci dañuy layanté yeen bir dong waxuñu ni melokan wi ngeen amé waxuñu ni ngeen mel waxuñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tisaare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasu naru gor lu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant bo la gi def diaspora bi yépp tawati na nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu melni señ mohammed diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy déggenti musuma gis té téréwul muy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñi ngi lay gërëm dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seyna Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërëm nañ ko sant ko soxna Mam Boussa Niass gën nañ ko dégg ñom tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñu ngi koy gërëm diko ndokkel di wul rew daara ji ci melni
soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalik non lañ mel wëlëri liñ ci daara ji and ko ak ñun ci melni Serigne Moudou Bey ndokel nañ ko gërëm ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwal wala Sawal ñom ci ndokel ko yo Serigne Kossé Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xam na ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Sénégal amul wenn wër wuy délu ni dana ko yonni adé yi ni ko yonnel mako ko yag lol té mom itélu ko sax comme ni ma tuddu légui rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans wal bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kéro ngay sango su waye boko joxe te yalla tax ni ko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi ngi lay sant di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf moy ndeysaan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at moy jikke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem Mbacké Bool di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci Mbacké Bool ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen Serigne Ndogal mom tamit Serigne Ndogal Pen momit di dom ci Serigne Mbaye Pen wul rew bax la won wo xamne Baye Samanu boole won momit Serigne Ndogal defena mini fofu Amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baax mu nga dëkk fi la ties Serigne Mama ji ko soxna Mama Jongu xam ngeen ko yaayi daara nako nonu Serigne Modou Serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxate yi ma xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati wala dem waye itiñala won bu nekkon fofu di jang mom tu ñu ngi koy nuy au passage gis nañ ko dégg Serigne Aliou Gueye momi dëkk fele ci boori fuñuy wax dëkk bi ñu wax Ñomré boori Ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamne pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumo ko mom tamit bi boy juram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaahi fana Serigne Aliou Gueye la tuddu tek fofu ci boori fi ñi wax ñom re waaw ñom Serigne Khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep Serigne Moustapha Thiam ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fnjay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan Serigne Modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yu bari
wa TikTok di TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julinn ñi la ngir yalla inshallah taala ñi bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem ba dama wax li alquran ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak

ñu dëgmal bisam muy bis bu mag bu tedd. Alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtaane mason naa ko waxtaane wala déet, waaye ni ma leen koy faral di waxee mawdu bu nekk saa bu nu ko waxtaanee dana ca am lu dikk ci xeeti xam-xam, ci xeeti xikma, xëy na yoo xam ni ñëwutoon ca mawdu bu njëkk ba. Wala kulli xaal, way woote yi dañoo bari, kenn ku nekk yaa ngi woote fi barab. Ñi sañ a woote ña ngay woote, ñi sañ ta woote ña ngay woote, hatta seytaane sax mi ngi woote. Woote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la suñu borom xamoon, xam ni jamono dina ñëw wootekat yi, daxwakat yi tol ni feppi suuf, kenn ku nekk di woote di fëgg dënn naan manum lëm. Ñi nga xam ne ñoo yore spirituel di woote ba ni ko si Ahmadi Tijani waxe, nee na dem nañ ba léegi sax Serigne si ñoo ëpp taalibe yi léegi, Serigne si léegi ngeen baal ma, Serigne si léegi ñoo ëpp taalibe yi. Nee na ñu dem ba wootekat yi bare bari ci wàllu temporel ba léegi sax politiciens yi ñoo ëpp militants yi, kon adina jaxasoo na. Bu ñu tollee foofu lan moo war a nekk sunu delluwaay, sunu marjia, ngir ñu xam ban woote lañ war a wuy ji? Ndax kuy def foo seen jëneeru guddi dem wuy ji ko, bis dana ñëw nga jommi, te boo jommee mën nga taa jëlee ndof goo xam ni kenn dut la mën a faj. Kon bul def jëneer boo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko. Noonu ko Sëñ Touba junje ci Masalikul Jinaan nee na képp ku yaakaar ni loo seen muy xuy guddi nga yaakaar ni mooy sawara wa yontu yàlla Muusa seenoon, nee na ak ndof munu ko weesu. Yontu yàlla Muusa dafa doon dox guddi seen sawara wuy xuy, mu ni benn na ca dem ngir amee ca matt gu mu jaaroo wala mu gindikoo ca farbam demee yàlla jox ko fa nubuwa mu nekk yonant. Sëñ Touba ni ku yaakaar ni nag daanu daj na suuf nee na ab dof nga, ku yaakaar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga. Cheikhoul Bamba nee na kuy def loo seen muroo nga teg ko aw kampetu beñe wala nga teg ko aw mbiskit, nee na bis dana ñëw kuy def loo seen muroo rek nga for ko seex, defe ni aw kampet la, defe ni aw mbiskit la. Sëñ Touba nee na bis dana ñëw nga for dara seex ko, ndekete neferey bay nga seex, neferey bay. Kon woote baa ngi mel ni tulleeg màlle. Alquran waxoon ni ca ësël ba dara xewagul ni saa bu ngeen déggee ab woote bala ngeen a wuy ji saytu leen li ngeen di wuy ji lan la. Ya ayyuhal ladhina aamanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Woote boobu rek lañ war a wuy ji. Ya ayyuhal ladhina aamanu, ku gëm yàlla déglul te wuy sa borom. Sun borom nee na astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Suñu borom neena bu ngeen déggate wootekat bu woote bu leen fëx daldi wuy ji, xool leen wootekat ba li muy woote lan la. Neena bu fekkee ni woote ba yàlla kese la, yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese la, te it du yem ci yàlla kese, yonent bi kese, waaye boo ca demee mu dundal sa xol, sa xol dana ca dunde ba nga jëlee fa ragal yàlla, ba nga jëlee fa xam yàlla, ba nga jëlee fa topp yàlla. Suñu borom neena fëxal gaa wuy ji, sampal sa xelu bakkan nga daw wuy ji. Ya ayyuhal ladhina aamanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Bu ngeen déggatee ku woote ci sama tur man yàlla, mbaa ngeen dégg ku woote ci sama turu yonent bi, mu naa mu ni bu leen fëx rek daldi wuy ji, settantal leen, def leen mulaxasa, def leen tadabur, xool leen ba xam ndax woote ba bu ngeen ca demee da ngeen fa jëlee lu dundal seen xol ci yàlla ko yonentam wala déet ngeen soog a wuy ji. Cheikh Modou Bamba mi woote moom kenn nattablewut ni moo dundal xol yi, kenn nattablewut ni yàllaa ko yonantam donga tax mu woote moom Sëñ Touba aji woote ji. Keneen ku ñëw def fi leneen yaa koy def ci sa coobare bopp,
waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji da hasan dabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñi tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyaré ji kan ngay siyaré foy siyaré lutax ngay siyaré ahamiyatu siyara defena ni bu tarxi xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina leen itel ñariñal siyaré moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi warante nañ ci basol ndax juk siyaré ji nitu yalla rawate nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak layu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ tibé ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla duy dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew waaw deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njegalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu aitukum an siyarati al qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntu aitukum an siyarati al qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degati sap soppe
nala jaral sol saw dal jox ci ara jox ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew diñu set fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amral bu señ touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru señ touba neena bo deggete sap soppe bu négliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncer ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nanu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuyisi ko waya biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuyisi ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wa yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant le ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonantu waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax ndariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magalu sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko gay téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako acham goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir
muni ginaaw sayir ak batin ñu am sayir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wa al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba mënuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ruu mom nga xamni fum jaar dem man na bëtt mir bi dem ruu mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nekk mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ruu ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbitarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom Moussa lu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asamanu suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitu sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and mun niko waw fo jëm mun niko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Moussa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Moussa yonent la alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Moussa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Moussa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Moussa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Moussa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bima siyaré xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñepp ci ñun waye xolal Moussa bimu ñëwé dañ ni nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sam donga
dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla musa ali sallatu wasalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xam njub ci musa ci sayyidina khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusd bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ne ko dama ñew ngir sakku ci yow siara sila waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy fawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta génné kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mu ne yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko naan yawmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga naan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la walli yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam walli yi non lañ xeybe adina ak li ci biir adina walli yi non lañu xeexlo adina ak li ci biir adina dañoo xeexlo adina ak li ci biir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nak ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonne di dundu mi ngi fi won ni jonne te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiyu rek ma koy may waaw wetu ñak rek
da am lo xamni wetu bula yonentu juron sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juron du domi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basir ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mun ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tuddé ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq wétété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla yi ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayidina Khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrain fa ñu tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala xad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompew de trompew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalay liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw domi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko señtu wax ci masalikul jinan فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها سيتدبرا لولا شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا مبير مي دافا سيو دافا سيو دون يونانت رك ولا دون وليو رك تخول nga meuna setantal beutul weko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba keroo suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi
naaju tang ne te nga randu fe ci kerga muniko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti keru suba keru ngon rek re muniko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mum fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lol la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lol mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wa joju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munuko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gise ma xir gaynde ci kawam gaynde gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna muniko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wuti te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le male likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeri wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa ali sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muniko ay ci ngabal ma samay bagage musa santu ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako santu won légui nak musa mo mujj santu nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko khiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nanguul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonc la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi ñuko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax ma wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñ sartontu won ba ngay tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu sa muni hehe wax nga deug balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yon nekul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Moussa niko demal nga roté ci téne ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Moussa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti mu niko acci jël say bagage ñu dem mu ni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mur bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral luñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon
waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lum doon tu munik hi dama ko faté balma bal munik wa tay nak mom fi lañu yem mak yow légui fi lañu tékkali ko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muniko gis nga circonstance bi jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñuy traverser nonu dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu munam nak gis nga xalé yi ñu doon yobale juroomi personne yoy munam nak amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil munako gis nga 5 personne yele dañu lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xale bobu manam mu ne ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xale yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam mu ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kiefer te yalla man na woor segalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ko de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal di koy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna baye tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mur bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siyara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidu tuba ak masjidu Touba ndax la tax ñuy solo dal di dem Medina mo nek Touba la tax ñuy solo dal di dem Baytul Haram mo nek Touba mo Yalla kesse Allahu wahid Allahu wahid nim amé am njaxas fi ci Touba nak ba nga yaakar ni wa Touba wétalu Yalla non la amé am njaxas ci Madinatul Munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci Makkatul Mukarrama waye non la amé am njaxas ci Al Qudsi Baytul Muqaddas bu fekke ni fo degum jaxass rek yalla jangi taw de dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekke rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon Musa ngok ali salatu wassalam dugna siyara ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf lolo tax sayidina anas ibn malik net leena
sayyidina umar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam wa ko dem keur umar ya umar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyar ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yërem ko te yaatal ba mélam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci Louga la waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xamni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xamni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gay defat mak la ko se abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci kër ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggoon at muy nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at ak moy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñomit mas la ñu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ni len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyar ji ummu ayman mi dem diko siyar ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma kat ci ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëre jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am jariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyar ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siyar ji sa mbokul julit te yalla tax
siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delu ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mumu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaaka ma dal di soppiliku melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa way yow fo jëm ayna turidu fan nga jëm qala urid haqqan li fi asal qarya man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox randi nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko séti muniko dara taxuma djou fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossé te dama ko djegg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti nu mbiram demé muni mom dey néna djum sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox ran nga ban ko fofé muni dedet mané ko waw lu la taxa djum ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji ba faw so demé neko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji bu faw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokum julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ka laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal ci yéram leen lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaa ulumud din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala sawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairu jasa sawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dole joxel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog
tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel musufa sa mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali sallatu wasalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali sallatu wasalam kan yow mi yaakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur khibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi ko solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallatu wasalam wax lolou la mustafa ali sallatu wasalam wax yonentou neena dom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñu ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen bal ma aba ali anay buri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tuddu gudi rek gent gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème budul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben
saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxu ko dank ma ngi mom ñoo jël mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diw nga ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté

berebu nangu ñaan la wallahi xabru yonenti berebu nangu ñaan la xabru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti berebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahu rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ak ndof mënu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gintu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonante yi lani ak xabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi du ko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit loolu lañuy xol ci mom loolu lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Uwaisul Kharini radiyallahu anhu defena Uwaisul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bari sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy Uwaisul Kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam Uwaisul Kharini sayyidina Uwaisul Kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwérise ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwérise ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def Uwaisul Kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sahir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madinatul munawwara di wote Uwaisul Kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari Vietnam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti Vietnam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abbi sa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari Vietnam ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko